Double ko. Sobrang mista ka na. Narumduman ko ang higot kan kukus mo. Narumduman ko ang tamis kan hirit mo. Aram ko kung ano kakulog na mamatian mo niyan.

ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng Ama ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumami mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng awa, kami po ay nanalangin.

0: every Monday to Wednesday. Sunny Boy Cold brings you all the late night entertainment you need to complete the rest of your day. The Bottomessa every Monday, Kabayag every Tuesday, and Kikan sa Smile para sa Smile every Wednesday. Sunny Boy Cold! Every Monday to Wednesday at 9:45 p.m. only on Smile Radio.
1: May nagbabalik.
2: Tapos malay mo after 2 years, after 3 years, makadiscover sila ng scientist na kayang gumawa ng pang phone spec.
1: Ang minahal niyong esports and sports online talk show, may bago ng tahanan.
3: Wala kaming console actually sa bahay. Yung may console, yung pinsan ko. Oh, by the way, pro player din yan.
4: My commentary for the NBA Finals, only for the Philippines. Gayun lang yung komentaryo ko. Dinala ng FIBA all over the world.
1: A Cool FM and Cool TV exclusive produced by Kuya Studios proudly presents No Holds Barred the Podcast.
5: Sarap maglaro, nawala kang iniisip. Iniisip mo talaga yung laro mo, yung magkita kayo ng mga friends nyo, and all of those things.
1: Returning this November 2026, mapapanood sa mga social media channels ng Kuya Studios, pati na rin sa Cool FM and Cool TV.
6: Abang na ang lahat, pagsapit ng alas 7. Samahan ang inyong nag-iisang gapo for a lightly dose of cooking, gaming, editing, and many more.
7: Naniniwala ko ako sa kasabihan, ang importante ay malagad ang malagay importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric at Gapo.
6: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
7: Mga gapo, ito ang Gabi Gapo!
6: Lunes hanggang Webes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod na platforms ng Smile Network. Mapapakinggan rin sa DZX 1026 at sa FBS.
8: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotay Gaming.
6: Pagsabi ng alas 8 ng gabi.
9: Oras na para sa Salita ng Mansana.
6: Sa

0: Yes, I am free. I am free.
1: Yes!
0: Yun. Maganda
1: yes,
0: nga.
1: Yes, nagamit na nga yung ano. Nagamit na nga yung shine, ano. Shine ratings. Yes.
0: Oh, shine and re- Ay!
1: Anong shinin?
0: Magandang hapon sa inyong lahat. Good morning, no? Good morning. Ay, good morning. Good afternoon, no? Good afternoon. Kagagising ba lang? Mga kaibigan, magandang... inuloy ko na. Good afternoon, everyone. Mga kapal, mga kamaygan, mga
1: kasmay. Anong gabi?
0: Ay! Oh, magagas.
2: Ano ba talaga?
1: Ano ba talaga?
2: Hapon, sige.
1: Ano ba talaga? Umaga, hapon, or gabi?
2: Ano siguro? Feel ko si Lonzo parang nakatira siya sa ano eh. Parang nakatira siya sa Amerika or sa ano. Or sa...
1: Pero Pard, I think lutang ka ata, Pard.
0: More night.
1: Itulog mo muna yan. Ay, joke lang.
0: Oo. Ay, wait. Ay, saklet.
1: Anyways, mga kaibigan, also, promotion din mula sa ano, sa Salita ng Mansanas. Ngayong Sabado pala, sa Salita ng Mansanas, ito po ang dapat ninyong abangan. Wait lang. Saan nga yung announcements? Okay. Ngayong Sabado po sa Salita ng Mansanas ay introduction tayo sa bagong muna tayo sa mga bagong kamansanas natin dyan. Unexpected ganaps and number three is kakain ulit ng Mansanas Live si Bro.
0: Yon.
1: Presentation ko sa ESP and filler Salita ng Mansanas questions. Mm-hmm. Ayan, abangan nyo po yes. yung mga ganong usapan. 7 PM to 8 PM.
3: Yes. 7 PM.
1: Sa Smile Channel Hello, Radio and
3: binaki ko 8 PM.
1: Smile Channels.
0: Yon.
1: Ayan. And also sa DZX. Siyempre.
2: Ay basta daw bakit daw orange ang kulay ng Smile? Ay mali.
1: No. Pero bay,
0: bakit kulay orange yung logo ng Smile?
1: Kaila ko pero, bay, ang sakit. Pre, sakita to bay oy. Nakita to bay oy.
2: It's a front man daw bay. Pero basta yung digdili
1: pa. Umaw lagi. Sakita bay oy.
0: Bakit yung logo
1: Friends
0: ng
1: Smile? Friends Ramiato bay. Friends Ramiato. Nakita bay oy.
0: Ba't yung logo ng Smile ay color orange pero yung may-ari ng Smile kulay red?
1: Ano kasi, Charmaine kasi ay...
2: Ay!
1: Wala guys. Orange. Hindi ako yung nakaisip sa logo na yan guys. Tanungin nyo si Blue Wave kung bakit ano, bakit orange yung Smile. Hindi ako.
4: Color! Ay. Oy, paano? Pabalik.
1: Tanungin nyo si Blue Wave, guys.
3: Kasi daw happy. Pero,
0: kala ko kasi magiging yellow. Kasi alam mo yung ano, yung Smile na...
1: Pero pangit din kasi yung ano, pangit din kasi tignan yung yellow. Mas maganda siya tignan kung orange.
3: Happy. Alam mo yun. Yung Smile na ano, something bad with happy.
1: Alam ko yung tignan ko naka-yellow eh. Tsaka also parang maging ano yan eh. Parang katulad lang rin sa ano, sa color ng Cool FM.
4: Wait, RJ, but dela. Uy, yellow
0: ang. Ano yung
4: politika?
0: Hoy.
4: Wag naman pang political 'yan.
2: Uy, wala akong sinabi. Ano lang, ang sabi ko dilaw, ang mahilig sa yellow. Iba yung iniisip niyo.
1: Na basta magkaibigan lang itong dalawang panig.
2: Pero inihian yung apple. Ay.
4: Oh, yun!
1: Pero yun doon eh, meaning anang kwan by Spring Hoy by.
2: Wala joke ka palon, so meaning sa Spring Hoy. Ako po, lamutan na po ka. Spring Hoy.
1: Na. Ayaw na lang bay, ayaw na lang. I-isgot din sa kwan bay. Kay, basig ko ano ba, basig binastos na ba?
4: Wait, pahit sa ano. Uy, ano, sa mga ano, pahit sa ano, kasi yung tao nandito sa Smile and Chill, yung low-fee ratio.
1: Like legit, pre, like legit. Di, wala agi ko kabaon sa na-spring hoy.
2: Mark, ano yun, Mark?
1: Legit, wala agi ko kabaon sa na-spring hoy.
2: Ako po, spring
1: hoy. Ningkalit naman noon, nagkuha noon. Ningkalit naman noon, nagkanaon sa toga na. Sikat ba?
2: Ang
1: kalit na sikat. Mawa, pagalay ko kabon sa na-spring hoy.
2: Na wala mo eh wala kayo kabalo basig kuan po na pre basig si Jan
1: hala wait
2: mali
1: wait hala wait lang yung meaning pala ng spring hoy is na
5: inappropriate na naman
1: na inappropriate an inappropriate siya wag na lang.
2: Ay ano, de, siya ba'y bastos din ang Spring Hoy, ang binagunsa. Bastos din Spring
1: Hoy. Bastos ba'y? Pagka, gisearch na sa kuhan. Gisearch na sa Google.
5: Na. By the way, ayun.
1: Ay, sa pagkakaroon ba'y, kaya kung gisearch sa Google, ang sa'yo meaningan ng kuhan, Spring Hoy, binastos day ba'y?
5: Wait lang. Wait lang muna. Mag-ito muna tayo. Mga vegan, magandang, ito naman, isa mo, magandang hapon po from Smile. Welcome sa Talk of the Legends Season.
4: Smile to SS Radio.
1: Kala ko, bygone ka, tol.
5: Legendary ka, bygone. Ay! Mabunod po tayo.
4: Ito na yung bagong... Big nose na parang ano big nose
5: yun.
1: Ano? Ano yan bay? Mario.
5: Wala na dapat. Wala na kay ano Gio at ni Gab. Confirm po. Mas malaki ang ilong ni Mark Chograd kaysa sa dalawa.
1: Mario bay Mario.
5: Oy.
4: Pero ano, pre-hapon, kailan yung season 3 nito? Ano, RJ, pakita mo?
1: Ano? Ano yung season 3 yung ang pulis na tang criminal ba?
4: Pre,
1: posible na. Pre, actually, sa mga nagtatanong dyan, meron po kaming ano, ni-produce na movie, yung ano, ang pulis na tang criminal. So, ang nangyari, imposible na siyang ma-produce because kulang na tayo sa mga characters tsaka busy na din ako sa academic.
5: Para lang yung istorya presents. Ay.
1: Oh, parang ganun lang. Parang ganun lang sa nangyari sa istorya presents. Kulang tayo sa characters tsaka busy na rin ako sa
5: pero guys,
1: academic.
5: Sa mga gusto pong mag-audition dyan para po sa Story Presents, please, I encourage you to chat plus MC, DM niya siya, contact niya siya, ewan mo kung saan. Saan ba pwede? Wait lang.
1: Sa mga ano dyan, sa mga interested pong mag-audition sa Istorya Presents ng ano ng Smile Network Incorporated. Chat lang po kayo kay Class MC.
5: Siguro ano ba yung username niya? Basta Class MC.
1: Sa ano guys, yeah. Sa Discord.
5: Wali
1: kung meron kayo Discord, DM niyo si ano, DM niyo si Class MC.
5: DM niyo sir, kaya search niyo kahit send message Class MC, basta Wally Payola ang PFP niya.
1: Oh.
5: Ano ba? Napaka-compte.
1: Wally Payola. Class MC pa din yung ano niya, guys. Class MC pa din yung ano niya, yung display name niya, tsaka yung ano niya. Yung username. Ano tawag doon?
5: Username.
1: Yung ano? Yung token. Oh.
2: Guys, tingnan nyo guys. Guys, tingnan nyo yung nangyari sa tol. Sa katol. Ay.
1: Katol at Gasmile.
5: Discard.
1: Ano yan?
5: Discard.
1: Pakita nga ulit.
5: Discard.
1: Katol at Gasmile.
5: Katol! Sira na ang Bible.
1: Dapat naka-discard yan.
5: Katol! Sira na ang Bible. Pero ito na, nakakita ako.
1: Hindi ako na kasi. Hindi mo kasi dinegrade.
2: Katol yung kasalanan, pre.
1: Uy, Gabo, galag ang ano, ang TOC ni RJ.
5: Okay, pwede pa rin yan nabalik.
2: Okay na, bumalik na. Ayan!
5: Yes.
2: Kasalanan talaga ng
5: Katol! Kapagita ako!
2: Kasalanan ng Katol!
1: Samuka, gina ng Katol eh. Pwede magtana pangkuan? Pangkuan sa lamok ba?
2: Pangkuan sa lamok!
1: Kung ano?
2: Pangkuan sa lamok!
1: Di ba? Pangkuan na sa kuan sa lamok?
2: Kanang
1: kuan?
2: Hello.
5: Hello,
1: Jen.
2: Ay, papakita ka lang.
5: Ipapakita ka lang ako.
1: Welcome to Baygon.
5: Baygon ng bayan. Katol ng bayan pala. Ay, papakita pala ako.
1: Pero bay. Pangkuhan mo na sa lamok sa.
2: Pangkuhan sa lamok, kaya.
6: Pangkuhan sa lamok?
1: Yung ano
6: yung electric?
1: Na
2: Tamuka
1: asa oy.
2: Na ilis na nato otra.
1: Ano lagi na ba?
5: Ilong.
1: Katulad ng ginagawan. Katulad ng trick.
5: Ilong.
1: Guys, isang malaking balita po. Ang number one ilong in the world. Walang iba kundi si Gabo Ansaldo.
5: Oh. Laki, ang laki ng ilong. Gabi ilong na.
1: Ah, kayo ni Gio. Kayo ni Gio.
6: Gabo, ako talaga yun eh. Ako talaga yun.
1: Sige daw, Jello. Makipag-ilong mo.
6: Teka. Ito.
5: Apologies. I accidentally said a bad word. I'm very, very sorry.
1: So, ay, hindi naman rinig.
5: Hindi ko narinig. Memo. Nagiging tissue na ang uno, Katol.
2: Ay, di ko magkabalik.
1: Guys, ang tawag na po ng TOL is kalamok, hindi na po katol.
2: Lamok.
1: Ah, gusto niyo pala ipatugtog ko 'yan.
2: Wait lang, hindi ba? Lamok.
5: Nagiging TQ plus na ang TOL.
4: Dumarami na.
1: Gusto niyo i-play ko yan? Gusto niyo i-play ko yan?
6: Ito talaga yun. Ito talaga yun.
2: Ayan o.
6: Dumarami na. Madali. Sig Panyawan Herbal Capsule. Ayun.
1: Sige, teka guys. Ito guys. Ang TOL! Labok!
2: Yay!
1: Yay! Tapos labo! Ito na! Labo!
2: Gandang Jello! Gwapong Jello Flores! Tingnan niyo!
6: Yeah. Yo!
2: Love you, Pri! Love mo, Pri!
4: Pagkatay ka nga sa mga...
6: Jewel Frame!
5: Naka-server mute na pala to, babe.

0: Ah, si Sara. Yo, tama, tama. Oh, si Sara.
1: Ah, Sara yung anonimo. Ah, aba dapat lang.
2: In another universe.
3: De, de, ano, RJ, gagawa ako niyan ng ano, gagawa ako niyan ng ano, ng AI version.
1: Tapos,
0: AI version. Pre, nakasinig ka tayo.
2: Guys, alam niyo ba?
3: Hindi, yung gagawa ko ng AI version ng ano, ng music. Nang ano, aba dapat lang, para yan na yung gagamitin mo. Dapat, aba, ay, hindi, hindi. Aba, dapat lang. Aba, dapat lang. Aba, dapat lang.
2: Yung ibig sabihin
3: niya, aba, dapat lang.
2: Tama na hindi ta.
3: Aba, dapat lang.
2: Sara, bakit? Kanta yun kasi ni Starship. Sarah.
0: Ayun, yun ang sinabi ko. Yun kasi yung sinabi ko.
4: Anyway, pwede na ba magano? Nagingigana na to eh.
2: Yung ibig sabihin ni Jello. Kaya tama nga, tama
4: ka lang.
0: Yun kasi yun.
4: Timatol na kasi tayo eh. Ay, timatol. Ano ko
0: yun? Timatol.
4: Timatol. Balik natin ang nakaraan.
0: Yes.
4: Balik ka na mga timatol na yung ano.
1: Guys.
4: Mga kaibigan, guys. Kasama nyo pa rin. Kasama nyo po ang mga katol na sambayan. Alam nyo, magpigil na lang kayo. Magpigil na lang kayo mamaya. Kasi nagugulan kayo dito. Nagsasabot tayo dito. Alam mo, mga kaibigan, kasama nyo po ang mga Lord of Pan at Nizeto. Kasama natin sa TQ.
5: Mamaya, mamaya po, sana available kayo mamaya 6 PM din, my host. Po, mamaya 6 PM, mamaya 4 PM, mamaya hindi po tayo live kasi tayo po ay mababayin. At we want to...
0: Yes, tama.
5: Kasi nating bigyan ng...
3: Ang ganda talaga ng ano ko, pre. Ang ganda talaga ng bias ko.
0: Uy! Oo na!
4: Oo na! Ano ba?
3: Joke lang.
5: Huwag niyo po akong i-fire. Sorry na po. Sorry.
3: Uy, joke lang.
5: Sorry.
4: Hindi na po, Mr. Chairman.
3: Hindi ko naman kayo, ano, na... Hindi ko naman kayo i-accuse dyan. Ang anuhin ko lang dyan, Memo.
1: Last gold.
5: Basta.
0: Yo.
5: Basta pag memo ang pinag-uusapan, J4 na lang sa isip ko.
0: Yes.
1: Guys, gusto niyo manood.
0: Ang bagay ito ay atit sa inyo ng Memo Plus Gold. Naman na may gold memory.
3: Uy, wag RJ. Wag yan, bawal yan.
6: Mga kalamaw at mga
0: nasa extension pa ako.
3: Ah, yan pala. Okay.
6: J4, gumagawa.
3: Bro, is that Astral? No.
5: Yung sige ko po, lipat apoy.
6: Posibleng malate pa si J4.
5: J4, patrol!
6: Ayan. Sa J4's facility.
5: J4!
3: King of Memo! J4!
5: Tapos may magpe-play pa ng ano.
0: J4 hits.
6: At mga kasex, pwede na panoorin ang J4's facilities sa DZEX.
0: Employment. Yun lang yun.
6: J4, gumagawa na ng proper introduction.
3: Ano, blow yan, blow.
6: Dahan lang. Baka posibleng ma-late pa si J4.
0: Blow, wow!
6: Ang buong detalye sa J4's facility.
3: Blow.
5: Meron tayo ng
0: J-Force Facility! Magtatapos na! Job Corps Patrol! Kakasado na!
7: Job for
3: Patrol! Job for Patrol!
5: Pero tanging mo comedy.
3: Ay, napiyok.
5: Yot. Pero tayong kinu-emo, si J-Force. Oh. Parang baga si J-Force, King of Emo, King of the... Ano pala yun? Ito na, D.
4: Ano, may kapakita ako.
5: Ito.
4: Ba't ka nag-Hitler? Anyways, may kapakita ako. May papakita ako. Perfect ako sa PLA quiz.
7: Suspect. Ani. Unsa man?
4: Hello, Mr. Ano? Ito ba? Ito. Ay, talo ko may nagsasal. So, may ano? Naka-perfect ako sa quiz sa TLE. Again!
7: Let's go!
1: Again!
7: Representasyon ng PQ!
1: Ano pre? Again!
4: Then ano ba? Ito naka ano ko? 10 plus ano? 10 over 10 na may plus 5.
3: Pumili ako ni Jimbo.
4: Since
7: deadline pa ng lahat ng vlogs natin sa December 30, ay December tuloy. Sa July 31.
3: Ano, TQ yan?
7: Hindi. Since lahat ng vlogs
3: for... TQ yung 31!
7: Since lahat ng vlogs for deadline, vlog deadline natin is July 31.
3: Kala ko December 31 kasi
5: Angelo.
3: Ano yan?
5: Angelo, wait lang, Angelo. Magko-commercial break
3: mo. New Year's anniversary yan ng TQ.
7: Sige. Mga kaibigan at mga kalamang, magbabrik lang po. Ay, kasmiley pala, sorry. Mga kasmileys, yes, mga kasmileys.
3: Anong kalamaw?
5: At mga katol.
3: May narinig akong kalamaw.
7: Oo na! Nagkamali ako! Magbabalik na po ang TOL!
3: Anyways, bago muna tayo mag-commercial, sa mga kalamaw natin dyan, magandang hapon sa inyong lahat. Kung kalamaw po kayo, magkalamaw tayo. Kung kasmileys kayo, kasmileys din tayo. Kaya, magbabalikan!
4: TOL! TMAT na! Ay!
7: TMAT!

Ang sisig na hinahanap-hanap mo ay nasa sisig ng ina mo na. For just 70 pesos, may legit na kapampangan na sisig ka na with soft drinks and sabaw. Dito lang yan sa sisig ng ina mo.

0: Nagbabalik po ang Talk of the Legends.
1: Magbabalik. Nagbabalik ang CON pa rin yan. Kaya pangalan natin. Kasama natin.
2: Ano yan? Katol yan? Katol ng lamok yan?
1: Katol ng lamok? Oo, oh, katol ng lamok. Actually, ganito. Pero, finish na maubos talaga. 25 din. Dapat baygon lang kayo.
0: Baygon?
2: Ano? Ano yan? Baygon. Baygon, katol, bayo.
3: Oo! Oh, anong bayo? Anong bayo? Pangkuan sa lamok.
1: Ay. Ay. Tapos ay, tapos na pala.
4: Okay. Sir, mga, kasama natin si, ano, Mr. Angel Puris, Mr. J, ang aking co-host, si Mr. Preapple. I will not banggit his real name. Kasi ewan ko. Para na lang, ano, diba? Anong T-O-L? Anong T-O-L-R?
1: Talk of the Lord.
4: Kasama rin si NTR. Oh, oh, oh. Wag niya lang kung i-search sa Google by the meaning sa ano ha.

0: mas malaki pa yung kay Mark, no? Talo. At si Anima ang isa ang ano rin. Executive sila namin. Yan. Sige, dalawa. Yan, si Gabo, si Play Apple, at si Anima, at Teddy.
1: Wait, I need to lang sa...
0: Ano pa lang si Angelo ng clip, so... Abangan nyo yung... Okay, good siguro buong mamaya, or sa July, ang aming bagong brand new vlog ng TV Plus. At siyempre, pati ko rin yun. Ako ang gagawa niya, kasi ako yung...
1: Wait. Ano? Kog the Lovers! Kasama na rin natin si J4,
0: J4 hindi.
2: Ano guys? Itong ano pala ang pangalan po, ang totoong pangalan po ng Talk of the Legends ay Talk of the Larpers para kay
0: J4.
1: Oh, yan,
0: mamaya. Mamaya. Back to back ang ating programming dahil meron na tayong TRX kung tambahan 4 plus pag ano po tayo gabi-gabu
2: J4
3: gumagawa na ng
4: ala na no over
0: introduction.
3: Dahan-dahan.
0: Siguro ano na lang, exit na lang ako mag-introduction. Kasi yung ginawa ko introduction, ang pangit lang talaga. Sana rin, may program pa ba? Midori's Midnight Sessions pa. May MMS pa ba ngayon? Okay. Ano pa yung MSA sa July? Abangan niya, July 31 ang season 2 ng May.
1: Meron akong sasabihin dito talaga.
0: Ay, sorry. Sige, sabi mo na kasi mamaya mag-talk tayo.
1: Baka araw-araw na ako magka-attend ng EOL.
0: Mag-introduction tayong dalawa. Siguro kung available tayong dalawa. Next episode, ha? Proper introduction tayo, ha? Kasi yung isa ko introduction ko, kasi.
1: Sige.
0: Ito nga,

0: Ayan, mamaya na yung last week mo tong take break. Para sa panalita ako.
1: Mga kaibigan, since kaman ako sa mga co-host ni Lodzo sa TOL, baka possible na ako inyo makakasama araw-araw kasi rarely na ako naka-join sa mga nakarang episodes. Rarely, as in rarely lang talaga. Kahit tanongin niya si Lodzo, rarely talaga join.
0: Ano ka? Ano ka? Janteki? Ay, Janteki, sorry.
1: Ah! Nago.
0: Okay, Uy. Eh, by the way, bago po... Ay, God! Ginamit yung literal na sauna. Literal na sauna yung ginamit. State of the Nation address. Yung sauna ng ano, ng GMA. Eh, ito nga, yan, Uy! Mapapanood po ang, again, mapapanood po ang ating programa, ang Talk of the Legends sa Smile Network YouTube channel. Siyempre, hindi po muna tayo mapapanood dahil, ano ba, out of kanina. Actually, ang ginagamit ko kasi com shop po, kaya hindi ako nagkakapag, madalas. Pero last episode natin, previous episode natin, nakapag-play TV tayo. And also that, nung July 27. Actually, that was my first time using OBS. No, ano pala, July 26. Yeah, July 26. It was the first time I used OBS. Live stream ba? Live stream ba? Wala eh, kasi... Ay, ano kasi ni yung main channel ko kasi ni yung LTV yung ginagamit ko doon. Ah, okay. Siguro kung kailan na lang, kung kailan na ako magkakaroon ng laptop, doon ko na lang i-add yung ano. Kasi kung shop pa lang ako, hindi pa pwedeng mag-ano. Kung diretso baka. May mag-live na hindi autorisado na ano tao, yun yung delikado kaya kung kailangan magka-PC, doon na lang kita i-add. Oo.
1: Pero saan ka bibili ng ETO laptop?
0: Hindi ako bibili, papaayos yung laptop. Ipapaayos lang pala, sorry. Papaayos lang pala. Kasi nasira yung LCR. Hindi, nasira yung foldable part niya. Yung part na nagpo-fold siya, doon nasira. Kasi, ito ah, singit ko muna to. Actually, I was the one who broke it. I am actually the one kasi. Nung 2024, yung kama kasi namin noon, nakatayo. Nakatayo kasi yung kama namin, hindi wala siyang stand or yung hindi siya basta direct patong lang siya noon. Hindi siya nakasandal. Then kukunin ko sana, may susuyuan muna ako, may kukunin sana. Yung laptop ko nandun pala sa nasa harap ng kama ng comforter, biglang na naglag. Hindi kasi siya nakasandal ng maayos, like hindi siya yung nakaslant, naka 90 degrees yung niya, yung stand niya. Bes na 45 or something, 90 degree yung angle, yung nakalagay. It's ano kasi. Pero ganun pa rin, nagana pa rin siya. Ang problema, nasira. Ay, hindi naman talaga nasira. Ano lang, na trauma na foldable part niya. So, pag every time na binubuksan niya. Wait lang, nung every time kong binubuksan niyan, tumutunog yung tapi yung delikado. Wait lang, singit ko muna si Jay. Jay, ano yun?
1: Ano, ayan na, ano, pero yung gumagana pa rin ba yung screen ng yung... Gumagana pa rin ba
0: yung screen ng pre. Chappy mo pre, chat mo na lang. Chat mo na lang, chappy ka.
1: Teka.
0: Chat mo na lang.
1: Ang tagal naman eh.
0: Yes. Hindi kasi, choppy kasi yung boses mo. Chat mo na lang, tol. Kahit sa hello, stage. Okay.
1: Oh,
0: on what I was talking, para siyang nauga pag natunog. Ay, nauga. Siyempre, obvious naman eh. Kasi alam ko, it was still working. Hindi na. It can be still be repaired, but it can cost a lot of money. It can cost a lot of money. Ang tinanong ni Jay daw, sabi niya, gumagana pa daw ba ang screen? Oh, hindi na. Bigla kasing na. Hindi na, after kasi ang to. Dahil nga after noon, paulit-ulit na binubuksan, doon na nga nangyari na. Paputol na pala yung LCD pa. Paputol na yung screen sa mismong PC. Ay. Siguro, gagana pa yung internal. Pwede pa gumana yung internals, pero yung LCD lang yung may problema. Yun. Oo. Tama. RJ, tama. Pwede pa yung internal, pero yung LCD di na. Na. Pwede rin naman, kaso problema, hindi ko rin kasi makigi. Oo, sayang pera. Ay, nga. DIY computer. Nasa loob na mismo, nasa keyboard na mismo yung PC niya, yung CPU. And wag. No, ano yun eh, ang... Yung view pa, sorry.
2: View
0: yung
2: plus,
0: gamit ni Terebi. Yung
2: View plus.
0: Yung steep, yung ano, ito, wait lang, chat ko lang dito.
1: Yes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
2: Oh, 6, 7. Ah, view yun. Pa? Oo.
1: Ano, rinig?
0: Ito nga.
1: Walang
0: call. Oh, rinig ka, pero ito nga. Ay, ano kasi yung gusto ko kasi think vision. Think vision ang ano ko kasi. Prepare ko. Or ano. BenQ. Oh, so, BenQ. Ang ganda rin yung BenQ.
1: Another question. Request.
0: Ano yan?
1: So, pa, ano, bukod ka sa yung laptop, yung pag na-repair yung laptop mo, bukod sa gagamitin mo pang TLC, di ka na pupunta ng Comcha para gumawa ng mga ano mo, mga gagawa ng mga ano nyo, mga projects, mga PPTs, ganun ba?
0: Ano ulit yung mga?
1: Rinig ba ako? Walang choppy.
0: Hindi, ang hina kasi.
1: Ayan. Lakasan ko. Ay. Wait lang.
0: Ang ginamit kasi, ewan ko kung anong ginamit ng ano, hello? Nung sa concept namin kagahapon, ewan ko anong ginamit. Kalimutan ko yung pangalan.
1: Ito, ulitin ko yung tanong ha.
0: Sige. Yan na, rinig ka na maayos.
1: Ano ha? Ano, bukod sa, pag na-repair ang laptop mo, bukod sa gagamitin mo sa pag-TOC sa ano mo, di ka na pupunta ulit ng computer siya para gumawa ng mga PPTs nyo o mga performance tasks, gano'n?
0: More like, ano na, hindi. Mostly, hindi na talaga. Siyempre, meron na eh. Pero, hindi pa talaga pwedeng gamitin ng laptop.
3: Ano ba ito? Ang inyong mansanas? Kung naririnig nyo naman kanina, sabi ni Lodzong, eh, nalobat nga talaga ako.
0: Hoy!
3: Ano, sabi ko nun, pala, nalobat. Then, sabi ni Lodzong,
0: Nick. Nick.
3: Basta guys, lalobat po ako. Sige, balik ako mamaya. Mga 2 siguro. 2 time.
4: Ano malili, so, ano malili yung DQ mamaya? Kasi mag-ano.
3: See you again later on sa DQ, pero pang madalian lang ako doon.
0: Sige.
3: Baka dadating na rin
0: yung doon pa lang ituloy yung ano ko. Doon ko na ituloy yung topic ko sa DQ.
3: Oh, teka lang, teka. Baka dadating na rin siguro yung mga samahan ko dito sa bahay. Baka hindi na ako pwedeng mag-ingay dito. So, baka pangmadalian lang ako dito. So, ayun. See you again later on sa TQ para sa mga
4: ayan.
3: Walang kwentang kalokohan!
0: Yes!
4: Ayan, ito po ang dating legendary kabaygon na si Pre-Apple Tomato na dating legendary kabaygon yan si Pre-Apple. Alam na natin.
0: Host yan dati ng TOL. Yes, kung hindi nyo man alam, host po yan. Ang aming chairman, host ng TOL dati.
3: Oh, noong first episode, until...
0: Siguro, season 2, until season 2.
3: Oh, until season 2. Yes.
0: Kasi di mo na kasi kaya magsalo pa ng TOC tapos ug
4: post. Pero against nagdi TOC kay, 'di ba?
3: Oh, pero actually minsan daw talaga ako nag-aano diyan. Minsan lang talaga ako nag-show diyan ta ano, TOL. Pero actually host talaga ako ng TOL dati nung episode 1 until season 2.
0: Site FM Radio 96.7. Ano kasi pauga kasi ng ugay bukas ng bukas yan. So ang dahilan yun na nga dahilan bakit nasira yung LCD after kasi nung nangyari yun dahilan kung bakit nasira. Pwede ba naman internals pero yung LCD di na pwede, kailangan na talaga palitan and i-reattach ang mga parts. I-reattach yung mga parts to the LCD kasi hindi siya yung ano eh, like tertsahang tanggal talaga yun eh. Parang lost train, nasawa na kaya nasira talaga yun. Yun yung dahilan. Wala na magsulog yung titan. Dati talaga kasi takot akong mag-download ng OBS ng mga ano .exe files. Takot akong mag-download ng mga ganun. Kasi na-trauma kasi ako doon sa mga dati talaga ha. Na-trauma ako sa mga hindi naman dati kasi bata, 'di ba bata? Ay hindi. I mean mga ano pa, mature kids pa.
4: Ah, yung ano mo, yung bosses mo dati. Ano, sobrang
0: ako po, napakataas niya.
4: I will store your eyes.
0: Yes nga, ang taas talaga, promise. Natakot kasi ako sa .exe kasi.
4: Wait, ito yung example.
0: Natakot ako sa .exe nga, kasi nga, it's ano eh, yung alam mo nga, malicious files, pag ginadadod mo, may .exe rin. Pero it's ano pala, it's just a short term for executive. Tama naman, di ba? Executing I will show your na.
4: At least di na ano, di nakita yung bad word dyan. Ginawa kong letter yan para di talaga maano yan. Bricks, I will store your eyes. Teka, Bricks, ito kasi yung ano.
0: I will store your eyes.
4: Joke lang.
0: Ludzo, I will show your eyes. okay. Yung ira na yan.
3: Ito.
0: Yan, Ludzo. Yung ira na yan. Pre, nung, sige, pre, mga.
5: Ludzo, I will show your F eyes.
0: No, nung F. FTL, ang FTL!
4: Hindi! May ginawa kong letter para hindi talaga marinig ang mura. Hindi ginawa kong letter. Para oy, hindi talaga rinig.
0: Ito na, but on the topic? At ano kasi, at tira kasi may laptop ako niya. I mean, hindi ko laptop. Hindi pala, sorry. Yan, so, siguro, Hindi ko na ulit yan magagamit hanggang maayos na talaga. Pero ayawan na lang kung mangyari pa po ulit yan. Kasi, di ba, may nangyari rin unexpected. Kaya we need to be aware na lang. Yeah, that's a lesson for me. And I was, nung time na it's a lesson. Kung masira ko man yun, eh di wala na, di na, it's, I have really no chance to use it anymore. Diba? Pero, kung magkaroon man, kung maging successful nun kami, eh ako lang, makaka-laptop ako or PC. Pero masaganda kasi kung magka-PC kasi, I mean, I do not, ano na lang, comply. Yung pinasukan ko kasing comp shop, pre, AMD Ryzen, oh my, RTX yung nakita ko sa PC, pre. May ano, may RTX tapos ano pa. Yung isa yung mag-iwalay ata yun eh. O, yata. GPU. So, it can hold OBS talaga properly. Kaso ang nangyayari rin minsan, nasira rin. Ay, nakakrash rin. Di ba? So, ngayon, sa loob ng 5 minuto, i-talk ko pala, lika po, ay hindi, sa Tikyo na lang, yeah, Tikyo. Sa Tikyo ko na lang yan talakayin, habang wala pa sila pre-apple. Kasi,
4: Bakit? Po, bakit? Para saan ba yung, wait, para saan ba yung usapan niya yan?
0: Bukas na lang pala, bukas na lang para ano, para organize talaga. So bukas na lang yung topic na yan. Total nga nagkasapawan na tayo kaganina. Nagkasapawan na tayo. Kaya
4: Pre, alam mo ba yung nangyaring yan? Nagiging timat na ang TOL. Timatol. Kasi lahat ng ano, si Apple, si Angelo.
0: Ang ano na lang, update na tayo sa weather ngayon. Diba? Sa weather na lang muna tayo ngayon. Dahil bukas na yung Campus Jorn and yung recap. Abangan yan bukas. May TOL tayo bukas.
4: Yes, abangan nyo.
0: Ang update po, medyo lumalakas rin ng, ano, ng ulan sa kanina. I am trying to, try kong sundan yung kapatid. Pero, wala eh. Yan eh. Nabasa ko rin ako. Ngayon, 6 p.m. Yan, no? Lumalakas. Like, mostly in Luzon talaga, napakalakas ng sa Luzon. Oh. So, mga ibigan, ano lang po, I acknowledge the cover, ay, babalik. Earthquake ko na yan, the cover and hold na. I encourage you to evacuate kung medyo bahain ang inyong lugar, kung yung drain nyo ay hindi masyado, kung laging plugged ang inyong mga kanal, yung mga bangbang dyan, sa mag-evacuate kayo, dalhin nyo yung mga importante yung gamit. Siyempre, dami rin, magdala rin kayo ng some of your
4: Masarin. Yan, ano, magdala,
0: wait lang.
4: Ito po.
0: Sige.
4: Sorry. Ano, so magdala po kayo ng sarili, ng first aid kit, ng mga gadgets ninyo, kahit anong gadgets man yan, pera, damit, mga pagkain, mga gamit panligo, ganun lang. Idala nyo sa...
0: Eh, Pwede rin. Radio.
4: Tama. Pero mag-boom pwede rin. Na.
0: Hindi, radio. Kailangan, oh. Kailangan ng radio kasi you need to be, ano rin eh, you need to be informed all
4: time. Kinig sa mga, ano. Kinig sa mga,
0: Kung kailan ba possibly matatapos ang ano, basta kinukover yan ng mga meteorologist. So, saludo rin sa kanila. And sa mga
4: saludo. Ano rin dyan,
0: masaludo sa inyo. Eh, siguro yun lang, no? Tuloy na natin sa TQ Time Update. So, mga ibigan, ito na nga, outro na nga po tayo. Ang oras po sa pumuluan ng ngayon ay alas 5:58 na po ng gabi. Sa ngalan.
4: Ay, pa'y mag-8.
0: Dito na siya na. Hindi, ikaw sa LGUN na. Ako po, si Lods of Was.
4: At ako naman po, si Mr. J.A. Alojado. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay, sa inyong talakayan, opinion, at laklakan. Ito po ang inyong pinagkakadabalang Talk
0: of the Legends.
4: Talk of the Legends.
0: At Miles Studios, maganda kami, Pilipinas. Kung mahal.
4: Kapag nasa talakayan.
0: Susunod na pa, tapayan 4 plaza sa kagabi-gabo. Abangan yan.
6: The views, opinions, and thoughts expressed by the hosts and the guests within this following program does not reflect the official views and positions of Smile Network and its shareholders. Live.

0: Hoy! Hoy! Radyo! Bobo na! Tawagan ko po si si J.A. Napapakita ng look.
1: Si Halongado, may hawak ito po, hoy! Pabulin niyo po!

0: Campaign Bayern 4 Gram sa Tricky Plus. Sa ngalan po ng nakapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpap ika isa dalawa tatlo apat lima anim pito ika pito ng September 2026. Ito po ang Tambayang Quadro Plus live mula sa Meraki. As always, I would like to say maraming salamat po sa mga nakatutok ngayon. Unfortunately, parang wala parang ato yung mga co-host natin ngayon, dahil po alam niyo naman bakit. At mga batang yan, gusto nilang tawag nito, mag-busy-busy sa kanilang mga akads. Wala akong akads. Ano yung akads na yan? Pwede mo naman i-ano yan, i-set aside yan. Pwede mo naman i-basura yan. Hindi naman magmamatter yan. De, joke lang. Mga kaibigan, tapos si Presley naman, na-brownoutan. Nabisayan electric siya. Pambihirang yan. Galing, no? Galing talaga yung ganun talaga pag-servisyo ng kuryente. Ganun talaga. Of course, mga TQ Squad, sabayan po tayo napapakinggan sa DZEX 1026. So, no, hindi pala. Sa ZEGS FM 101.1 FM, pati na rin sa Cool FM. Sabayan po din tayong napapanood sa Smile Online Live, Smile Online Now, at sa Lamao Online Live. Mga kaibigan, ako ay naglalaro ng Minecraft. Ako po ay kailangan talagang maging standby kasi baka may mga kailangan asikasubukin, knowing na alam mo naman staff ka ko, helper. Pero mga kaibigan, seryosong ano to, kasi alam nyo talaga mahirap talaga maging staff ng Meraki kasi talagang kailangan mo talaga i-commit yung oras mo, knowing na ito yung server na to, na itong server na to ay lumalaki. So ngayon, pag-usapan po natin ano po mga pagbabago po sa EQ, dahil po alam nyo naman na simula po na yung araw, Mondays to Fridays na po ang TQ, Mondays to Thursdays at Smile, at Friday edition po, meron po tayong Friday exclusive edition sa Cool FM. Okay, bago mo na yan, bukas, abangan nyo po ang bagong segment po natin, aba dapat lang, tutok lang kayo dahil si Preslin Panlawan po, meron siyang mga pasabog na abangan ninyo sa aba dapat lang. Okay, at syempre po, meron po mga bagong segment kagaya ng sikreto ni Mark. Eh, di ko alam ba't may sikreto si Mark. And of course, may mga TQ game, quadro games, etc., etc. At higit sa lahat, mga kaibigan, dito lang sa Tambayang Quadro Plus, meron po tayo mga panibagong pasapo. And before mo na dito, nais ko lang sabihin sa inyo na talagang mahirap talaga i-sustain itong show na to kasi yun nga, yung mga host natin talagang busy-busy. Hindi ko alam ba kung kailan mawala yung pagka-busy nila, knowing na paano nila i-commit yung sarili nila sa show na to. So, tara, laro lang tayo kasi na yun. Alam mo ba, nakakagulat ka?
1: Alam mo sino na nagulat ko?
0: Sino?
1: Juro.
0: La?
1: Yaizen. Sila Pia. Sila Sol. Si Hakdo.
0: Ako na yung susunod ng victim. Ako na naman nadagdag sa victim. Oh, talaga. Alam mo ba, naka-live tayo? Alam mo ba, naka-live ka na yun sa network? Wala na, live ka na. Huling-huling ka. Live na live ka. Live na live ka sa Tambayang Quadro Plus. Huling-huling ka.
2: What's up, mga TQ Squads? I'm here.
0: Huling-huli ka sa Tambayang Quadro Plus. Wala na. Kita-kita yan sa YouTube, sa Twitch, lahat na. Sa Facebook, nandun ka na. Ito na naman tayo. Oh, by the way, nandito pala si Chairman Presley. Magandang gabi, Presley, former Chairman Presley.
2: Currently, hindi pa rin nabalik yung kuryente namin. Still on a burnout. Pero andito ako ngayon sa coastal area. Kumahanap ako ngayon ng signal.
0: Kaya yan.
2: Pero I think ang estimate ng ano is until 7 p.m. or either 8 p.m.
0: Sige, kakayanin mo yan. Wait lang, kausapin ko muna itong staff member na to. Huling-huli ka, live na live to, ha.
3: Mayroon akong clip. Ipakita ko yan. Ipakita ko yan. Yan yung magiging clip ko. Live na live ka. Kitang kita ka. Huling huli ka. Alam mo yan. Hindi po. Alam mo naman. Ayan, umalis. Ayan, umalis niya. Wala, huling huli siya. Kita niyo mga kaibigan. May staff member na ano, pwede ko na yan pang sumbong. Oh, Presley, good luck dyan. Kung kaya na magbalik yung kuryente nyo, sana yung magbalik ng kuryente mo. Shoutout sa Visayan Electric, by the way.
2: Ay, hindi. Mactan Electric Company.
3: Oh, Mactan Electric Company, shoutout sa'yo. Ayusin mo yung kuryente ninyo. Literal. O ba, mga quadro squad, nais ko lang sabihin sa inyo na ganito talaga yung staff team namin, talagang kalokohan. Akala ko servisyo, yun pala, hindi. De, char lang. Ganun lang, three piece lang talaga nila yan. I'm sure, ano lang yan. Three piece lang talaga yan, guys. Ganun lang talaga yan, staff team. Masaya talaga maging staff. Kung sa ano. Pero kung seryoso talaga, yan lang talaga. Yun lang. Ito pa yung ghost project ni Gabriel Ansaldo na hindi niya natapos-tapos kasi si Gabriel Ansaldo, guys, ay kurakot. Eh, di nyo alam yung construction company niya. Kurakot yan.
4: Pa-shoutout lang po sa mga nasa na planta sa, ano, sa Visayas. Sana mabalik na yung planta niyo doon kasi ano...
2: Ang ingay ng mga bata dito, Diyos ko.
3: Shout out sa Mactan Electric Company.
4: Peter 69.
2: Ang ingay ng mga bata, sorry guys.
3: Shout out din kay Mark Corrales na nawalan po siya ng show, pero ang good news, alam mo naman, ito ang aking sikreto, diba? Sikreto ni Mark, i-release niya. Alam mo po, lalabas yung mga sikreto niya, kagaya yung pagiging in love niya kay Andy Poops, mga ganun. Ganun yan. Anyways, as I was saying, mga kaibigan, dito lang sa TQ Plus. Today, we're going to just do regular TQ things dahil wala pa tayo yung proper segments na yan. Siguro, Meraki lang muna, ano lang, you know, just a simple Meraki exploration, tagabantay ng base, tapos explore. I think we can just explore kasi pati rin doon, no? Naka-live yun sa kabila, oh. Pero yun nga, as I was saying, dito lang sa TQ Plus, tayo, oh, wait lang, asa yung theme song natin? Yung team, yung BGM natin, wag naman kayo.
2: Oy, nasa yung theme song? Yung theme song.
3: Terebi naman. Ayun. I declare war. Ayan, ito na, may balita tayo, nagwa-war na, ayan na. Oy, ba't may Terebi TV? Ba't may Terebi TV PH dito na kuso? Delikado, may Terebi TV. May Terebi TV PH dyan. Naku po, Terebi TV on Meraki, first time.
5: Masi.
3: Accept mo TPA ko, Terebi. I-accept mo yung DP ko, please. Terebi, you need to accept the TP, man. TPA accept, tapos username ko. Oh my God, may wabody ka sa ako na yun. TPA accept, tapos username ko, bro. Please.
2: I'm not sure kailan pa to babalik tong kuryente namin. At dito pa rin ako sa
3: coast. Saan babalik yung kuryente mo? Dito naman Pilipinas, eh. Hindi naman binabalikan yung mga... Ay, sorry.
2: Sakit naman yan.
3: Anong geometric tomato? It's Astra nga ni.
5: Astra.
3: It's Astra nga ni. Tapos may underscore. Or ito nga te-review. Ito yung ito-type mo. Or pwede naman pindutin te-review. Ano ba? Nakaiba ka kasi. Terebi, please accept it. Please accept the teleport. Yes. Saan si Terebi? Ito, nandito si Terebi TBPH na dun sa spawn. Tapos nakita niyo yung mga top balance, mga ganun na tao. Top votes ako 17. Playtime 4 days 299 258. Okay, top deaths 24 25 assets. What's up Terebi TV PH? Kamusta ka Terebi TV? Wow. Ito na yan si Terebi TV. Wala siyang skin, tingnan nyo. Baka ang skin niya sa susunod, baka biglang Hugo Chavez. Baka
5: Shinwin Liambo.
3: Hindi. Yung magiging skin niya, si Hugo Chavez, si Xi Jinping, si Nicolas Maduro. Terebi, since ikaw na... Terebi, kung ako sa'yo, mag-download ka ng voice chat mode, boss. Ako, mag-voice chat mode ka, boss. Kailangan mo yun. Madami yung nagsasalita sa voice chat dito sa server na to eh. Ito, halika dito Terebi, dahil ikaw yung bagong member namin. Terebi, ikaw na yun. Terebi. I will invite your team, invite BTVPH. Nagawin mo is...
5: Quadro Gaming ba to?
3: Quadro Gaming kasi wala na tayong choice, wala kasi iba yung ibang tao dito. Ang gawin mo Terebi slash team accept username ko, so it's Astra underscore. Ayusin mo Terebi. Binibigyan kita ng invite ring. Ayan, welcome to Smile Waka baby. Team home dun ka sa first.
5: Masasabing mo ba? Teka, balik lang ako Gio ha. Balik lang ako later on.
3: Sige boss. Since naging meron na tayong bagong member sa Smile Waka, kailangan ko siya ipa-invite doon sa Waka Waka server. Bet, bahala mahiya yan. Basta pa-invite natin yung kailangan kasi yan. Requirement. May nakita ko dito. Wag mo kong lukuhin. Sabi nakita, huli-huli ka. Live na live ka.
1: Hello?
3: You are live from Tambayan Quadro Plus on Smile Network. Ito na naman tayo, no? Kitang-kita, oh. Ito, mga kaibigan, no? Oh. Sinuntok ako. Buling.

0: kanina din. Ito pala, kitang-kita. Tumatago ka pa sa base ko eh, no? Hindi pwede yan. Ganun talaga guys, kitang-kita sa camera. Kita nyo, i-clip nyo yan, ha? I-clip nyo yan. Tandaan nyo yan, i-clip nyo yan. Gagamitin kong ebidensya. Dito lang yan sa TQ Plus. Okay, sa TQ, okay. Na yun, sa TQ Plus na yun, ang gagawin natin na yun, mga Kodo Squad, is that mag-ano ta? May nag... Okay, may alak pala sa server. Oo nga pala, no? Saan nga si Terebi, no? Spawn pa rin siya. Ay, wala na. Nag-RTP na siya. Yun lang. TPA. Terebi TBPH. Ayan. Accept mo, Terebi, please. Awang-awang mo na. Ayan. One. Ayan. Ay, nandito ka pa rin sa spawn. Ginagawa mo. Ba't hindi ka na gano? Boss Terebi TV. Ano masasabi mo na yun? Ayan, wait lang. Excuse me. Terebi, alika dito. Terebi, alika dito. Punta ka harap pa sa taas. Parang siya mukha kang si Raul. Alika dito. Alika dito. RTP ako. Alika dito. Alika dito. Alika dito. Oh. Bossing. Kita mo to, ang babaeng to. Yan, ito, yan. Yung tao na yan. Yan, pindutin mo. Pindutin mo siya, ano, Terebi. Yan, naka-RTP na siya, okay. Teleport tayo kay Terebi TVPH. Kasi alam mo naman, si Terebi, number one idol ko yan. Hindi ko matipis sa base. Mamaya na yan, Terebi. Saka na magano yan. Terebi, RTP ka nga. RTP. I-accept mo yung ano ko. TP request ko, Terebi. Estrada. Galing-galing, no? Ganun doon ang show natin. Naglaro lang tayo ng Roblox. Absolute city. Okay? Absolute sinin. Terebi, please! Accept my TPA, man! Accept my TPA, man! Please! I did this! Wait, Dico. Hindi ko naka-cooldown. Ah, yung RTP or yung TPA ko? Ah, ano ba talaga, Terebi? Ay, God! Okay, naka-hook up pala tayo dito sa RKW, yung idol namin, mga brodies dyan. Shoutout sa inyo, mga kaibigan. Dito lang sa TQ. TQ, oo pala. TQ Plus. Okay? Kung ang Adam Orile, meron silang TQ Dry, ang Tampayang Quadro Plus, meron silang RKW. Mga brodies natin dyan, shoutout sa inyo, idol ka namin, as always, number one namin. Naka-cooldown yung RTP, accept mo lang TPA ko. Yung TPA ko lang, hindi yung RTP ko, Terebi, ano ba yan? Anak! Uy, ito na naman, yan. Accept mo TPA ko / TP. Pwede, pwede mo naman pindutin yung button. May button dyan. Ayan. Nasa mining world ka? Oh my God. Anak! Anak, nasa mining world si bro. Oh, dog. One day reset to. Hindi lang. Mine ka lang dyan. You know what? Tulungan kita, Terebi. Ayan. Tulungan kita. Ayan. Sa'yo na tong tatlo. Ayan. Galing mo talaga, Tirek, ni Estrada. Ayusin mo na yung therapy. Sige, naro lang dyan. Dito ka lang sa... Ito si Terry kasi. Ito si Terry, guys. Solid yan. Solid yan siya. Solid yan siya. Marunong siya maglaro ng Minecraft. Pero paggawa ng bahay niya, parang pangit. May joke lang siya. Pero... pero mga kaibigan, kaya alam naman ako kung ano yung nag-host na yun. Kasi expected dapat Monday, naka-live kami. Eh, nagtataw na na parang busy ang lahat. So like... paisip ko lang kung mag-replay ulit. Eh, ayaw ko na mag-replay tayo ng buong one week and one day. Ayaw ko ganyan. Gusto tayo mag-live tayo ulit. So, nag-live tayo ulit. We are live again. And bukas na talaga yung ating mga anticipated segments. Aba, dapat lang. Abangan nyo. Abangan nyo. Aba, dapat lang, guys. Legit, totoo, walang clickbait. Yan, kumagawa na ng ano, ng wrapping table. Mga gano'n. Excuse me. Sorry, Terry.
1: New season na yung Meraki.
0: Ah?
1: New season na yung Meraki.
0: Ah, this is season 2. Season 2 pa yun sila. Season 2, season 2.
1: Kailan yung end?
0: Walang designated end. Ang wala pang designated end ang Meraki. Mag-a-announce lang sila kung mag-end season.
1: Ah, see.
0: Kasi alam mo naman, Meraki. Meraki. Meraki. Oh, Terebi. You know what? Bigyan kita ng ano, yan o. Slime balls, ayun yan. Ayan, Ender Pearl, ayan. Rock Cod. Siguro bigyan mo din ng 32 steak. Ayan, sa'yo yan yan, Terebi. Ayan, magaling yan. Ayan. Sa'yo yan. Nasa mining world pa siya, maling world ang pinindot niya, pero naka-cooldown daw siya. Kawawa naman siya. Dapat sa world ka mismo nag-RTP, sa mining world ka pa talaga naghanap eh. Lupet mo eh. Oh, sige mga kaibigan, magbabalik po ang tambay. Oh, nag-RTP na naman si Terebin, magbabalik po ang tambayang Quadro Plus. Before mo na yan, narito na ang mga bayo cams na yung araw. Ayan. Pakita po natin, Terebi. May mga bayo pa dito. May mga ibabayo na yun. Parang si EWC ata ibabayo. Hindi ko kasi nakita yung screen natin na yun. Hindi ko kasi makita yung preview. So, naka-off yung cam ng preview natin. Ay, wait!

0: Mira drinking water. Fresh, cool, calm.
1: Pagkagising sa umagang mangon at kumain ng sapat. Gatas ang kailangan para lumusog ang katawan. Pero may solusyon dyan. Ito ang MSI Gatas.
2: Adam Morelar po, mag-MSA Gatas.

0: nakalimutan ko pag nakabalik na sila on the air. May commercial break ako habang tumutulong. My God. Pahuling mo. Alam mo ba naka-live ka? Kitang-kitang camera. Aware ka naman, no? Aware ka? Alam mo. Oh, ano masasabi mo sa audience?
1: Tay-chat!
0: Okay. Ayaw pa rin, boss? Ayaw pa rin, boss?
2: Ayaw pa din.
0: Lala. Paano to? Glitch to eh. Hindi siya basta-basta ano lang. Parang ewan ko paano ba siya nangyayari. Ano kayong attributes? Sa akin lang naman ang server. Sa bagay. Sige. No problem. You're welcome. Okay, balik na kami. Balik na ako. Okay, nagbabalik tayo sa Tambayang Quadro Plus. Parang inabandon na ako ng mga kaibigan kong dalawa. Eh, di ko alam saan sila na yun. Asan ka na Stocks? Asan ka na Terebi? Parang inabandon na.
3: Nagdidig ako ng game. Tumakta? Strip mine ako pababa.
0: As in? Ay, by the way, recommend ko sa inyo mag-download kayo ng voice mod. Tawag nito, voice chat mod? Tama ba yung term? Simple voice chat, oh. Simple voice chat, i-download nyo yun. Kasi, tipit nun, solid nun. Pwede ka kausapin mo yung tao kahit hindi ka naka-ano. Tapos, kung naka-Discord PC ka, pwede mo din kausapin. Ganun lang, galing-galing siya. Kaya ako nakapag-communicate sa mga tao na hindi nag-chat kasi mabilis siya. Mabilis na. Galing-galing. Sige, TP ako sa'yo. Ano? Tag nito?

0: Kena tato bos.
1: Oke.
0: Okay. Galing-galingnya eh. Si Terbi nasan dia. Si Terbi.
1: Lagi AFK.
0: Ha?
1: Lagi AFK na sa taas.
0: Ah, lagi AFK. So ibig sabihin niya nagko-control na siya ng TOC na yun. Mabuti naman. At least nag-o. Ganun talaga yan. Nakita niyo first hand pagkatapos ng commercial break, biglang hindi ako nagsalita. Naka may kausap kasi ako noon, na-check ko yung ano, ano naka-live pala tayo, alan. Wawa naman. Eh may naasikaso akong case. Apparently yung isang player daw doon is hindi siya makapag ano, makapag edit ng sign sa main account niya, pero sa out account naman niya gumagana naman. So parang game issue siya. Kung paano yun nangyari. Ay, sorry. Joke lang po yan. Joke lang po yan, boss. Sorry. Ganun ang mag prankster gangster. Ganun siya. Pero say ano, I really recommend you to download simple voice chat dun sa server sa Meraki kasi yan yung ginagamit nila pang communication. Sige. Ano mas gusto mo? Gusto mo mag Ayun. Gusto mo mabudun tayo sa doon ka sa base namin. May base kami eh. Nasa chain ano.
1: Ah, may base na.
0: Oh, / team home. Tapos punta ka sa Smile Waka. Sa first na bed. Ayan.
1: Ayun.
0: Welcome sa base.
1: Ayun. Ang ganda.
0: Underground yung base namin, boss, kaya ganun lang talaga siya. 10 times scat. Anong 10 times scat? Oh my god, may scatter pala sa server. Can y'all jail me? I wanna experience. Pwede ba? See, welcome to our base. Ito yung ghost project ni Gabriel Ansaldo. Hindi pa to natatapos. Tax ng bayan ang gamit dyan, ha? Huwag ka. Tax talaga ng bayan ang ginagamit yan. Tapos, ito yung simpleng farm namin. Simple lang talaga siya, literal. Very simple farm, Dito kami kumukuha ng mga pagkain at saka yung ano, yung pera. Dito kami nagkuha ng pera. Tsaka itlog. Kailangan namin ng itlog. So, may mga chicken farm kami. So, yan. Dito ng itlog. Lima lang yung manok namin, hindi kasi pwede ilampas sa lima kasi kung maglampas sa lima, baka mag-dispon. Ito yung bahay ni Blue Wave. Yan yung bahay ni Blue Wave. Ano lang din, pareho lang sa bahay ko. Napunta natin yung bahay ni Gab. So, punta tayo dito sa shortcut niya. Dito. Yan yung shortcut niya. Ayan, shortcut niya. Ito. Ewan ko bakit ganito yung shortcut niya, pero natural. At hindi artificial. Tama ba? Ayan. So, okay. Akit pa tayo. Ayan. Okay, unahin ko sa'yo. Yung bahay ni J4. Ayan, oh. Ang ganda ng bahay, no? Yo. Yung bahay ni J4. Ang ganda ng bahay niya, oh. Tulid. Wow! Sandali. Welcome to Meraki. Ayan, magpapunag po. Yan ang bahay ni J4. Huwag mo na itanong, bakit yan yung design niya. Ito yung kay Gab. Ganun lang yung kay Gab. Yan o, yan yung kay Gab. Diba? Taas. Pero para entrance. Yan, diba? So, cozy. So, ano, dun na sa taas. Now, halika dito. Dito ka naman sa mahiwagan naming flood control project. I mean,

0: yung swimming pool namin. Dumadaan kami dito kasi ano yan, sacred place yan. Ito, pwede kang mag-jump, pwede kang tumalon. So, pwede kang tumalon mga bossing kasi maganda yan siya na, maganda yan. Whee! Talon, swimming pool. Oh, swimming pool. Good, diba? Refreshing. Galing yan sa spring water ni MSA yan. Spring water ni MSA yan. Diyan yung galing.
1: Bat water po.
0: Oh, spring water ni MSA, boss. Totoo yun. Merong spring water si MSA, legit.
1: May MSA ka, tapos may MSA spring water.
0: Tama naman. Ay, meron kang simple voice mod?
1: Ikaw alam. Ano ko meron? Ano ba tingin?
0: Hindi, wait lang. Nagdodoble ba yung boses ko kanina sa'yo?
1: Oo, nagdodoble.
0: Ah, so meron kang voice mod. Oh, naka-open kasi yung dito ko. Yung sa, ano, tinon. Wala na, diba? On. Off. On. Off. Test. Okay ba? Meron akong mic sa ano, in-game. So, naka-ano. Ayan na, si TerryBTVPH. Ayan na, si TerryBTVPH. Nandito na siya. Oh my God, TerryBTV. Ayan na, si TerryB. Kamusta ka naman, TerryB? Ayan na, nandito siya. Oh, nandito na si TerryB. Ayan na, Nagtutwerk pa. Grabe. Ba't ka nagtutwerk? Ano ba yan? Oh, ikaw din. Ba't ka nagtutwerk din? Oh, sige, consolation prize ko sa inyo. Sige, sub-join kayo sa akin. Wait lang ha. Kuha tayo ng regalo. Diyan ako po si Kuya Will, diba? Wawawin ang lahat sa ating bibigay na sa iyo at pag-asa na ibigay. Ayan, 16. Otso. Okay. Hindi ka dito. Ayan. Isang otsong diamonds para sa iyo. Go, boss. Isang otsong diamonds rin para sa iyo. Ayan. Ano sabi mo sa Smile Network?
1: Thank you.
0: Ano masasabi mo sa Smile Network, boss, eh? Sa Smile Network, my Quad Plus.
1: Thank you po!
0: No, Tere B, anong reaction mo dito? Hindi nagre-react yan si Tere B. Salamat po sa TQ. Thank you, eh, diba? Ako pa yan si Kuya Will, kahit hindi ako mayaman. 1 million naman yung balance ko dito sa server na to. Pobre ako eh. Hindi nyo alam, pobre lang talaga ako, guys. Yung 1 million na yan, yung galing yan sa illegal trade yan eh. Ay, oh, naglalag ako. Ayan, naglalag na ako. Oh, my PC! Okay na. Stabilize na. Okay. Mga kaibigan, it's now 6:43. So, Terebi, ano, sige, hanapan kita ng lupa. Halika dito. Terebi, kung gagawa ka naman ng bahay, ayusin mo. Tingnan mo yung mga bahay namin. Maganda, diba? O yan. Ayusin mo yung pagbahay mo. Huwag naman sanang random yung blocks mo. Ang awa mo na. In fact, kayong dalawa, ikaw at saka si Terebi, mag-iisa kayo ng bahay, dapat gandahin mo. Pabida-bida kami eh. Bigyan kita ng budget. Ayan. Okay. Seta din. 75,000. Ayan. Yan yung budget mo sa bahay. Ikaw gagawa ng bahay niyong dalawa. Naintindihan mo, boss?
1: Yes.
0: Sige. Hanapan kita ng lupa. Halika dito. Sumama kayo sa akin. Ayan, sumama kayo sa akin. Ayan. Hanapan kita ng lupa. Ayan, dito yung lupa. So, malapit kila Blue Wave. So, parang sa harap, well, dito, sa harapan ng farm. Dito kayo. Tapos may kalsada pa dito, gagawin ko pa ng kalsada dito. So basically, okay ng bahay in within this area papunta dito. Dito yung boundary niyo. Hanggang siya dito, gamitin ng flower. Ayan, flower, ayan. Yan yung boundary niyo. Yan, dito kayo mag-stop. Ay, ito, dito kayo mag-stop. Yan, dyan kayo mag-stop sa bahay niyo. Okay?
1: Okay.
0: Dito kayo mag-stop, tapos yung end, tapos yung ano ninyo, dito naman sa other side, dito kayo mag-stop din, 1, 2, 3, tapos na ganito, dito, dito, sa dito. Yan, dyan, dyan kayo mag-stop, ayan. So basically, hanapon nyo ng paraan para ipagkasya yung lintik na bahay na yan, dyan sa square na nilagay ko. Gets?
1: Yeah.
0: Oh. Gawa ka na, may 75,000 ka na sa akin, ha? Hindi mo na kailangan bayaran pabalik kasi wala yung interest. Ay, hindi, bigyan mo ko ng ano, bigyan mo na ako 20k. Slash pay, it's Astra, 20k. Bawasan ko pala budget mo. Slash pay, it's Astra, 20k. Salamat, salamat. Okay. Yan, yan yung budget mo. Gawa ka ng bahay. Pwede ka mag-tutorial. Wala akong problema. Okay na sa'yo? Okay, G? Okay.
1: Yes, yes.
0: Gawa mo na kayo ng bahay. Hindi. Gawa kayo ng gawa ka ng bahay, ha. Gawa kayo ng bahay. Ayusin mo. Ayusin mo, Terebia, yung bahay mo. Ewa pala. Boundary nyo pala. Sandali. Adjust ko ba ng boundary nyo? Sorry, wait lang. Ayan. Dito, dito, dito, dito, dito, dito. Sandali, sandali. Ito yung, oh, dyan, dyan. Very good, Terebi. At is sumusunod ka sa utos ng presidente. I mean, mayor. Mayor ka. By the way, kayong dalawa, invite ko kayo sa server, ha? Sa Waka Waka. Mag-apply kayo doon. Kasi ayusin natin yung pag-apply mo. Sabihin nyo lang, smile Waka kayo. Blah, blah, blah. Ano lang yan? Mabait yan si Ate Siam mo. Kaya umayos kayo. Okay? Yan yung boundaries nyo. Make sure na connected sa kalsada. Kasi alam mo naman, kalsada yung nais namin. Ako pala, seta din. Make sure itong Terebi TV yan, dapat yung bahay. Kung hindi maayos ang bahay, pwede may karapatan ka mag-demolish. Dapat ayusin niya yung bahay niya, okay? Kung hindi maayos, may karapatan ka mag-demolish. Iko nang bala dyan, okay? Sige. Hahayaan ko lang kayo dyan. Kaya ko lang ang bahala dyan, okay? Kung may mga kulang ka dyan, tanong mo lang ako dun sa base ko, okay?
1: Sige.
0: Okay, goods. Okay, sige. Yan po. Inuutos ko na sila maglaro ng Minecraft ng maayos. Hindi sila maglaro ng Minecraft na parang sira ulo kagaya ako. Hindi naman ako naglaro ng Minecraft para ano. Yeah. Meron na akong dalaw para yun nga. Okay. Yan, kita natin. Gagawa na sila ng mga bahay nila, 'di ba? By the way, i-connect ko 'yan sa kalsada, ha. So ayusin niyo yung bahay niyo. Dapat magawa niyo ng paraan para ma-connect sa kalsada na 2 blocks, okay? Goods. Okay. Mga kakwadro. Kita natin sa screen na nagpo-progress sila. Mabuhay yan. Very good. Diba? Kita. Terebi yung Black Choice. Bakit ganyan? Akin na yung ganyan na wood. Bigyan kita ng magandang wood. Akin na yung ganyan na wood mo. Bigyan kita ng maganda. Ayan. Tatlong occasion loan. Sandali lang, Terebi. Sandali lang. Hindi kita binigyan ng budget, eh. Sige lang. Wait. I will give you magandang wood. Morning wood. Ay, morning wood. Morning wood. Ito na naman. Ayan, ayan, dalawang ayan, oh. 128 stack, ayan, dalawa yan, dalawang stack ng, ano yan, spruce log. Naway, nakasunod ka sa tutorial ninyo, ha? Kung kailangan nyo ng tulong, pwede yan, okay, ano yung nabenta dito? Isang trident na 1K. Pwede nyo, okay? Okay, bigyan ko yung regalo, ayan, regalo ko sa inyo, oh, ayan. Isang trident para sa'yo. At isang trident din para sa iyo kasi di ko naman kailangan ng trident. Eh. Ayan, sa inyo na yan ah.
2: Ayun sa inyo.
0: Mga kaibigan, agahin po natin ang pagtapos ng PQ. Susunod na po ang isang replay po ng Gabigabo. Ako po si Gio. Ito po ang Tambayang Gio Plus. Magandang gabi, Philippines. Ba yan?

0: salita ng mansanas.
1: Samahan ninyo ang kamansanas ng Smile.
0: DJ Presley Paglinawan.
1: Pakisaya sa kalok.
2: Kaibigan na tong dalawang panig.
1: Reviews.
3: So now let's go turn off the RDS.
1: Gaming.
4: Ay, Pasko, samat.
0: Aray. At ito po.

0: every Monday to Wednesday. Sunny Boy Gold brings you all the late-night entertainment you need to complete the rest of your day. The Bottom Mesa every Monday, Kabayag every Tuesday, and Gikan sa Smile para sa Smile every Wednesday. Sunny Boy Gold! Every Monday to Wednesday at 9:45 p.m. only on Smile Radio.
1: May nagbabalik.
2: Malay mo, after 2 years, after 3 years, makadiscover sila ng scientist na kayang gumawa ng pang phone spec.
1: Ang minahal niyong esports and sports online talk show, may bago ng tahanan.
3: Wala kaming console actually sa bahay. Yung may console, yung pinsan ko. Oh, by the way, pro player din yan.
4: My commentary for the NBA Finals, only for the Philippines. Gayun lang yung commentary ko. Dinala ng FIBA all over the world.
1: A Cool FM and Cool TV exclusive produced by Kuya Studios proudly presents No Holds Barred the Podcast.
5: Sarap maglaro na wala kang iniisip. Iniisip mo talaga yung either yung laro mo, yung magkita kayo ng mga friends nyo, and all of those things.
1: Returning this November 2026, mapapanood sa mga social media channels ng Kuya Studios, pati na rin sa Cool FM and Cool TV.
6: Abang-abang na ang lahat pagsapit ng alas 7. Samahan ang inyong nag-iisang gapo for a nightly dose of cooking, gaming, editing, and many more.
7: Naniniwala po ako sa kasabihan, ang importante ay malagat, ang malaga importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric at Gapo.
6: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
7: Magabo, ito ang Gabi Gapo!
6: Lunes hanggang Webes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod na platforms ng Smile Network. Mapapakinggan rin sa DZX 1026 at sa FBS.
8: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? Isend mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit iba pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lawatay Gaming.
6: Pagsapit ng alas 8 ng gabi.
9: Oras na para sa salita ng mansanas.
6: Samahan ninyo ang kamansanas ng Smile.
9: DJ Presley Paglinawan.
6: Makisaya sa kalokohan.
9: Magkaibigan na tong dalawang panik.
6: Reviews.
10: So now let's go turn off the RDS.
6: Gaming.
7: Ay, Bastos, namatay pa talaga.
9: Aray. At ito po

0: sa isang oras na kwentuhan at saya kasama ang inyong host, Rhea Poltomito. Ito ang Salita ng Mansanas!
1: Okay, magandang gabi sa inyo lahat, mga kaibigan. So, oras natin, 8:30 na nga, mga kaibigan. Ito po ang Salita ng Mansanas. Extended po tayo ngayon. Ayun. So, bakit ko ginoin yung ano, yung alternate ko para ano, kasi PC ko kasi yung gamit. PC ko kasi yung ginamit para ano, para makapagsalita ng mansanas. Kasi bakit? Yung laptop ko kasi ginamit na nga dito. Ayun. So, 8:31 na mga kaibigan. Uy, andito rin pala ating mga TQ squad. Hello po sa inyo.
2: Baygon ka, tol!
1: Uy.
3: TQ squad.
2: Hindi tayo nag-break. Ay, wag kong...
4: Where's the...
1: TQ squad, Mike.
5: Aray ko.
2: Sisignal.
1: Mga katol. Katol, ay.
5: Aray ko.
2: Katols.
1: Pre, mostly yung mga, yung katol, mostly yan sa ano eh, sa mga probinsyang madaming mga lamok. Oh, mostly nila ginagamit yung katol eh, para hindi sila kagatin ng ano, ng mosquito. Okay, shoutout po sa ating audience. Apat na si Tora the Wildcat, Leon, Reggie Jr., at ang aking alternate account. Ayun.
6: Eh, nako-confuse ako kasi ginagamit mo rin yung... Nako-confuse kasi ako kasi ginagamit mo rin yung term sa pagtawag ko sa program ko. Yung katol.
2: Baygon katol.
1: Okay. Ay, hindi naman siguro rinig dyan yung ano, no? Ay, hindi naman siguro rinig sa SF Radio yung ano, yung boses ko
2: dun. Yes, tol. Eh, yun yung pinanganan ko dun sa show na yun, katol. Bayon katol.
1: Yun yung boses ko. I mean, ano ba? I mean, nag-crossover yung boses ko dun.
2: Hindi, mahina lang ano, audio.
1: Yung ano, yung audio.
2: Audio mo mahina, pre.
1: Ay, hindi, sa ano ba? Sa SF Radio. Ay, teka lang ha. Check ko nga dun. Wait lang.
2: Check 1-2.
1: Okay.
2: Check 3.
1: Check mo natin ng SF Radio na live broadcast. Wait lang. Okay. Rinig pala tayo dun. Okay. Kala ko nagdodouble yung audio kasi ano, delikado kung magdodouble. So, ang pag-uusapan pala natin ngayon is, okay, so mga kaibigan, so ngayon pala is October 16, so kahapon, anniversary yata, wait lang. Uy, anniversary pala sa Lindol sa, ano, sa Visayas, October 15, wait lang, let me just clarify, no? Wait lang, check ko lang. Check ko lang if ano. Ay, October 15 nga, kahapon. Oh, 2013. Kahapon nga yung ano, yung anniversary. Oh.
2: Ano?
1: Pero hindi dapat natin i-celebrate yan. Hindi natin pwedeng i-ano yan, i-celebrate kasi... Madaming namatay dyan eh. Oh, madaming namatay. Okay. Hindi dapat ipag-celebrate yan. Oh, hindi pwede yan. Oh. Anniversary ng ano eh, 2013 Paul earthquake. Kahapon. October 15. Diba October 16 na tayo ngayon? Oh. October 16 nga kahapon. So, okay. So, ayon sa lola ko, ano, wait lang, teka. Okay. Ano, ayon sa lola ko, bata pa naman ako noon, mga time na yun. Bata pa ako nung time na yun eh. Bata pa ako nung time. Ano, random daw yung ano, yung lindol dito sa lugar namin. Random yung time na yun. Nung time na yun, ano, ramdam na ramdam daw dito sa lugar ko yung ano, yung lindol. Nung 2013, October 15. And, sa pagkakaalala ko, sinerch ko yung ano, sinerch ko yung Basilica, ano nga yan? Ano nga yung church sa Cebu, yung sa kay Santo Niño? Ah, okay. Basilica del Santo Niño. Ano, parang ano, parang yung mga debris siguro nito nagkawasak-wasak yata, pero hindi naman lahat. Hindi naman lahat ng debris yung ano, yung nawasak. Oh. Basta may nawasak yata doon na parts ng ano, parts ng ano tawag dito, parts ng simbahan yung nawasak. Oh. Meron. Merong mga parts doon na ano, na nawasak. And let's check the ano no. Wait. 2013 earthquake. So ito, ay 7.2 nga oh. O ito guys. O ito yung nangyari sa ano cemeteryos. Ano simbahan. Oh. Cementerio tuloy. Pasensya na. So, uyan dito. Okay. So, shoutout pala sa ating audience. 5. Si Tora de Wildcat, si Leon, si Reggie Jr., Alza Rizalea, at ang aking alternate na yung profile ay kaklase po ni Jan Anizeto Aluhad.
3: Uy. Okay.
1: So, share screen. Ika. So, share screen. Ayan o, hindi, ito. Ito nga yung nawasak eh. Oh. Ito yung nawasak oh. Noong 2013. Ito yung nawasak. Oh, ayan o, oh, nagkabitak-bitak pa nga yung mga ano dyan o, oh, mga bato dyan oh, pati na dito, grabe. Pero dito naman sa part na ito, wala namang masyadong nangyari dito sa part na to. Dito talaga sa harap talaga yung ano, yung pinaka ano, pinaka affected na lugar. Itong sa front ng ano, simbahan. Ayan oh, nakabitak-bitak na nga yung ano dito. Nakabitak-bitak na rin ng bato dito, pati na rin dito sa pinakataas. Grabe, ang bagsik pala ng lindol na yun noong 2013. So, ano tayo, check muna natin. O, oh, ayan no. So, tignan natin, ay, wait. Iano natin, open image. So ganito po ang mukha ng ano Santo Niño Church nung 2013. Ayan oh, nawasak pa nga oh. Grabe. Oh, ito pa. Ating ipapakita sa inyo. Ayan, guys. Ayan yung actual nawasak nga talaga oh. Nawasak nga. Grabe. Pero ngayon guys, naayos na nila yung ano. Maganda na nga doon yung ano eh. Maganda na nga yung simbahan nila doon eh. May ano na nga rin doon. Oh. Maganda na yung ano nila doon, simbahan.
3: Teka. Pero anong hanggang anong oras ulit tayo dito ulit ngayon?
1: Ano? Extended.
3: Hanggang anong oras? If,
1: ano, magsasayahan tayo dito. Extended tayo ng, ano, 10 na lang siguro. 10 na lang siguro yata or 10:30. O, 10:30 or ano, or 10. Depende na lang sa environment nating programa. O, kung silent naman pagdating ng pagtatapos ng SNM, tatapos na lang rin tayo. Pero kung masaya naman itong episode na to, extend tayo ng 10 or 10:30.
3: Okay.
1: Ah, depende na 'yan sa ano, depende na 'yan sa environment ng ating ano programa. Pero hindi na tayo lalagpas pa ng ano. Hindi na tayo lalagpas ng 10:30 or something like ano kasi mukhang pinagbawal na yata ako. Kasi 11 time limit ko na daw 'yun,
3: Hello.
1: So wait. Ano nga wait. May nabasa ulit ako na ano, wait lang. Wait lang ah. Lindol na naman. Wait lang. Ah, sa ano pala, sa Papua, Indonesia. Kala ko sa Pilipinas ulit. Pero manalangin pa rin tayo na dapat na walang lindol ang ano. Walang lindol na mangyari ulit. Ah. Manalangin pa rin tayo mga kaibigan.
3: Nga po.
1: And also ano, manalangin din tayo na dapat na ano. Manalangin pa rin tayo na ano na dapat na hindi mangyari yung ano the big one. At dapat sana ay mahina lang kasi delikado yung ano eh. Delikado kasi yung pinakamalakas na lindol. Oh, actually, delikado yan eh.
3: Actually, sa urban pa talaga, sa maraming buildings,
1: urban Manila.
3: Establishment, maraming established.
1: Delikado. Kasi mostly doon mga ano eh, mga sentro ng kalakalan, mga sentro ng ano, mga trabaho. Maybe siguro Leon. Maybe siguro kasi sa lugar naman nila nangyari yung lindol eh. Oh. Nangyari din siguro 'yan. Nabalita siguro 'yan sa Indonesia. Syempre kung anong nangyari sa lugar, babalita talaga 'yan. Ano na lang, except na lang sa mga bias na network. Oh, except na lang sa mga bias na network na hindi binalita yung ano, yung natural calamity. Di po pwede yan. Di po pwede yung bias. Di po pwede. Kasi kung hindi kasi mabalita, delikado rin kasi. Buhay kasi ng taong bayan yung nakataya dito eh. Kaya ibabalita talaga. Oh. Ibabalita talaga. So, syempre, okay, so babasahin natin kay Leon. I don't know, was it also covered in the Indonesia media? Yes, parang binalita rin yata nila kasi ano naman eh. Kasi, oh, wait lang. Saan nga nangyari? Indonesia. Indonesia, so ibabalita talaga nila yan. Ibabalita talaga nila yan. Kasi part naman ng Indonesia yung ano eh, yung Papua. Ibabalita talaga yan ng ano, Indonesian media. Ibabalita talaga nila. Pero kung nasa labas ng Indonesia, ibabalita nila kung meron silang international news sa kanilang segment.
3: Nung nakita ko ng ano na lumindol sa Bogo or sa Cebu, binalita rin pala ng international yan eh. Kitang-kita ko sa mga Japanese.
1: Yes.
3: Nakita ko yun.
1: Kasi, ano eh, malaki kasi yung tiwala ng Japan sa atin eh. Malaki kasi yung tiwala kaya binalita rin nila sa kanilang ano, sa kanilang lugar. Malaki kasi yung tiwala nila sa atin eh. Stronger bond, kumbaga. Stronger bond. So,
3: siyempre.
1: Kung hindi natin friend yung Japan, hindi talaga nila ibabalita 'yan. Pero since malaki naman yung tiwala nila sa atin or stronger bond kumbaga, ibabalita talaga nila yan. Ibabalita nila yan kahit ano. ata. So oras natin mga kaibigan, 8:40, wait lang, 8:45 na po ng gabi Philippine Standard Time. Okay. So okay, mga kaibigan, wait lang. Uy. So wow, wala na tayong mapag-usapan dito. Magbabalik lang po ang salita ng Mansanas.
3: Babalik lang po kami.

0: Ang sisig na hinahanap-hanap mo ay nasa sisig ng ina mo na. For just 70 pesos, may legit na kapampangan na sisig ka na with soft drinks and sabaw. Dito lang yan sa sisig ng ina mo.
1: Wala kaming commercial. Except this one. Wala kaming commercial talaga. As in, hindi ito commercial. Pero tatanungin kita, ano? Meron ba kaming bagong produkto? Meron ba kaming kinuhang artista o sikat na personalidad o pang-i-endorse o kung ano mang ilaalok namin? Siyempre, ang sagot niyan, wala. Literal na wala.
2: Alright, now we get to the actual teasers and ads, ka. Man, they made this crazy ads for nothing, bruh.
3: Every Monday to Wednesday, Sunny Boy Gold brings you all the late night entertainment you need to complete the rest of your day. The Potomesa every Monday, Kabayag every Tuesday, and Kikan sa Smile para sa Smile every Wednesday. Sunny Boy Gold! Every Monday to Wednesday at 9:45 p.m. only on Smile Radio.
4: May nagbabalik.
5: Tapos malay mo after 2 years, after 3 years, makadiscover sila ng scientist na kayang gumawa ng pang phone spec.
4: Ang minahal niyong esports and sports online talk show, may bago ng tahanan.
6: Wala kaming console actually sa bahay. Yung may console, yung pinsan ko. Oh, by the way, pro player din yan.
7: My commentary for the NBA Finals, only for the Philippines. Gayun lang yung commentary ko. Dinala ng FIBA all over the world.
4: A Cool FM and Cool TV exclusive produced by Kuya Studios proudly presents No Holds Barred the Podcast.
8: Sarap maglaro na wala kang iniisip. Iniisip mo talaga yung laro mo, yung magkita kayo ng mga friends nyo, and all of those things.
4: Returning this November 2026, mapapanood sa mga social media channels ng Kuya Studios, pati na rin sa Cool FM and Cool TV.
9: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo nang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lower Tie Gaming.

0: tayo nagbabalik sa salita ng mansanas, mga kaibigan. Oras natin ay alas 8:54 na po ng gabi Philippines third time, and as of now is may inayos ako ngayon sa akin setup kasi wait lang. So dapat sana ay ganito, pero huwag kayong mag-alala guys kasi hindi naman ma-interrupt yung ano natin dito. Hindi naman ma-interrupt yung ano natin dito. So, assign muna. Oy! Wait lang. So, ilalagay ko muna yung monitor ko dito. Ay. Mukhang imposible ito ah.
1: Teka, rinig mo ba yun? Yung telepay ko? Cellphone ko yun.
0: Teka, mukhang delikado tong ginagawa ko ah. Wait lang guys. Antay muna kayo sandali lang. So, may naayos ako dito. So, shoot. Delikado tong ginagawa ko. Potek na yan. No, nalagay ko pa sa ano. Shoot. Dapat sana yung wait lang guys. Dapat sana hindi ko nilagay dito. Shoot. Dapat. Buti hindi ako nalip. Wait. May ayutin lang ako. Sana hindi ako malip.
1: Teka lang. If may kukwentuhan pa ba tayo or wala? As in. Ay, mamayan lang.
0: Teka lang guys. Okay. Goods na.
1: Okay.
0: Sa wakas, naayos ko na. Let's go. Ay, puto.
1: Grapple.
0: Ako po, na-stuck pa rin sa ano, sa CPU. Wait. Ay, sa ano, sa casing. Yung machine. No! Ay, nako po. Okay, so naayos ko na yung buong setup. So, I'm not sure kung ox na ba to kasi medyo ano rin kasi. Wait lang. Okay. So, dito na lang ako. Okay. Ay, pati ba naman dito? Teka. Okay. So we're good. It's good. Okay. So, dito muna ako sa aking alternate magsasalita kasi inayos ko pala yung computer. So, pagkatapos siguro nitong ano, salita naman sana is ano, ayusin ko to ng ano, mabuti para hindi naman masyadong crowd yung ano, yung cable connection. Pati ba naman dito? Wait. Okay. Sana gagana na. Ay, nako po. Pero hindi pa sira yung ano ko, hindi okay. Sira tong monitor ko. Dito sira tong monitor ko. Okay.
2: So ito.
0: Uy, ba't walang signal? Wait. Walang signal yung ano, yung monitor. Wait, teka.
2: Ano nangyayari? Doon.
0: Ayusin ko muna. Shoot.
2: Teka, natunog ba yung ano, yung team? Kalita naman sana. Natunog ba kaya?
0: Ay, yung TQ squad?
2: I mean, yung depende team na
0: ako. Join ka sila.
3: Oye, yun. Ayos ko na.
0: Magkas.
2: Okay.
0: Okay. We're good. We're good. We're good.
3: So, I'm back. I'm back on my... Wait. I'm back on my setup.
2: On your setup. Okay.
3: So, mga kaibigan, ayun. Ay, so, iano ko lang na, ipakita ko lang sa inyo yung setup ko. Panibagong setup ko is ganito. Ay, wait. Teka, naglalag. Naglalag si bro. Wait.
2: Naglalag na nga.
3: So, ito pala yung panibagong setup ko. Kanina, is andun pa. Doon pa kanina. Nakaharap to. Ayun eh. Nilagay ko na dito para ano, para mapaano na siya, para lalapit na siya mismo sa Ethernet cable kasi alam niyo, meron akong Ethernet cable, kaso nga lang guys. Kinain pa talaga.
2: Okay, ipapakita ko ito.
3: Ano yan?
2: Ito yung setup ko, pero ito yung monitor ko. So, ko yung laptop ko, yung laptop ng tita ko mula sa kanya.
3: Wow.
2: With HP, syempre.
3: So, okay. So, mga kaibigan, so, ang inyong mansanas po ay nag-iipon ng pera para sa panibagong monitor. Dahil sira na po ang aking isang monitor. Nandito sa taas. Ayan, o. Oh. Ayan, sira na yan, eh. Ang nakikita nyo, sira na yan. Mga sira na yan. Mga sirang computer na yan. O. Oh. Ah, paki-flash po. Paki-flash po ng ano, ng camera ko sa stream. Oh, ayan, mga sira na yung monitor na 'yan. Yung problema sa isa, yung Lenovo na 'yan na ano, na monitor. Ang problema kasi dito is yung power ano, ano tawag nga dito, power setup. Kung isaksa ko to sa power, hindi na siya magfe-flash ng screen. Oh, yan, yung isa na yan, yung Lenovo. Actually, I think 1920 1080 yata to na screen. I'm not sure. Then, ito namang isa na 4x3. Ayan, 4x3 na yan na ano, na monitor. Ano, cloudy na yung screen. Magagamit pa yan, pero cloudy na yung screen. Ayan. Mga sira na yan, nakikita nyo. Ang nakikita nyo sa camera ko is mga sira na yan, mga PC monitor, mga sira na yan. And yung gamit ko ngayon is ito. Maganda pa yung quality nito. Pero lumabas na nga siya bilang ano, cloudy. Lumabas na yung pagiging cloudy niya, oh. Nakikita nyo yan, guys, oh. Lumabas na yung pagiging cloudy niya. Parehas din yan sa 4x3 ko na ano, PC. Nagka-cloudy na rin, ganito. Cloudy. Ganito yung cloudy, yung ano, yung white na spots. Yung white na spots na yan. Yan yung cloudy. Yan yung pinaka-cloudy. Itong PC ko na 4x3, yan rin yung nangyari. Oy, Terebi! Lumabas pa talaga yung puti. Grabe! Why? Huwag mong tanggalin. Bro. Pero Terebi, may tanong pala ako, Terebi. Magkano pala yung monitor mo, yung nag-peel na yung screen? Magkano pala yan yung ano? Oh, yan. Yan na ano, yan na monitor. Magkano pala yan? I think nasa 4K yata yan, 4 to 5. I'm not sure. I'm not sure with that one. It, ah, dati.

0: Itong PC monitor na to is ginagamit ko for Windows 11 machine. Pero kung hindi pa lang nasira yung Lenovo monitor, kung hindi sana nasira yun, magagamit ko yun for Windows 10. Oh, magagamit ko yun for Windows 10. Since nasira naman siya, hindi ko na magagamit yung Windows 10. Hindi ko na magagamit kasi wala nang monitor. Ang istorya ko kasi is that nasunog kasi yung motherboard ng CPU kong isa. Kaya bumili na lang ako ng replacement. Dati Windows 10 ito. Ah! Okay. Motherboard? Ah, so nung bumili ka ng replacement ng ano, ng motherboard, naging Windows 11 na. Tama ba? So, nagchat pa si Terebi at ayun. Ah, 2023. And okay, so also pala, yung laptop ko dati, nung na-redeem ko yung laptop ko, which is family laptop, nung na-redeem ko yun, Windows 10 yun dati. And nag-auto-update, kaya naging Windows 11. Nag-auto-update kasi supported. Since supported naman siya, nag-auto-update. Hindi ko pa naman alam na nag-update pala. Gago. Hindi ko alam. Bigla na lang kasi, nung pagka-open ko sa laptop, naging Windows 11. Hindi ko pa naman alam na nag-auto-update pala. Hindi ko alam. Actually, nung nag-update yun, I think yung ate ko yata yung nag-update nun. I'm not sure. I think yung ate yata yung nag-update. Then, nung pagka-open ko, naging Windows 11.
1: Guys.
0: Pa nga yun eh. Ano? Wait. Nanonood ng TGN Entertainment. Yun.
1: Ito, sa laptop ng tita ko, tinerch ko yung TGN Entertainment.
0: Screen protector. Di naman yan.
1: Grabe, pinipinit.
0: Ano naman yan? Frame. Frame ng ano, frame.
1: Tara, notay ng salita naman sanas dito sa...
0: Di naman yan.
1: Grabe, pinipinit.
0: Ano naman yan? Frame yan ng monitor. Kung ma-peel mo yan lahat, puti na yung lumabas sa monitor mo, puti na yan lahat.
1: Guys, tara, noon tayo ng salita ng mansanas dito sa...
0: Itong monitor rin kasi, may ano yan, may special screen. Na para i-flash yung mismong feed ng CPU or machine. Oh. Kung mapipeel mo yan sa monitor mo, kung i-ano mo yan, i-peel, nako, puti na yung lalabas sa screen mo. No more computer feed na yung lalabas sa monitor mo. Goodbye na lahat. Goodbye na yan lahat kung matatanggal mo yung ano, monitor mo. Monitor, ano, frame. Matatanggal mo yan.
1: Guys.
0: Ano,
1: guys.
0: Hindi na yan lalabas. Hindi pa yung ahas, ha?
1: So, may napansin ako sa laptop ng tita ko, yung Windows version niya, Windows Home single language pala. Pero yung laptop ko kasi na Acer, ganun na rin. Home single language.
0: Actually, itong Windows 11.
1: Actually, lahat ng PCs dito sa amin.
0: Pre, wait lang. Check ko nga yung computer ko. Ay, naka-simulcast tayo ngayon sa DZEX. Uy, hindi
1: ito yung sa...
0: What's up, bro?

0: Oye, so.
1: Ay.
0: So, ito yung sa laptop ng tita ko.
1: Ay, gagi.
0: Ito yung sa laptop ko.
1: Pasensya na, pasensya na, pasensya na. Di pala yun, ano na pala yun. Old message, sorry na, pasensya na. So, tignan natin yung settings. Gagi na, na-mention ko pa talaga si Gio. Kahit wala naman siya, gago. Old message na pala yun. Wait lang.
0: Garabi.
2: Ninong laptop yan? Kasi kala ko pareho yung ano, yung model. Nakita ko lang yung ano eh, HP support na sticker dyan.
1: Pre
0: actually, sa tita ko ito.
1: Ah, ano, Lucho? Lucho, wait lang.
2: Oh. Kasi ano dito, nagpe-play ng copyrighted music. Wait lang, hinahin ko lang. Wait lang.
1: Bro.
2: May copyrighted bro,
1: Lucho, yung ano ko pala, yung specs pala ng DZXTOC is Windows 11 Home 21H2.
2: 22H2 yung sa akin eh.
1: 21H2. Ano? Wait lang. Teka. Actually, in-update to ni ano ni Sir Cairo. In-update to ni Sir Cairo tong PC ko and chinek niya yung mga supported processors or mga parts ng ano Windows 11 editions 25H2. Tinignan ni Sir Cairo yun lahat ng mga supported processors and hindi lumabas ang processor ng PC ko, so hindi ma-update. Hindi siya ma-update kasi hindi naman lumabas ang processor sa supported version.
0: Ito yung ano
1: 582 ng Windows 11.
0: Pero ito yung sa ano sa laptop ng tita ko, HP.
1: Hindi ko pa yan, no? Ay wait lang, i-share ko nga dito. So ito pala ang specs ng aking ano, aking PC. Ito pala yung specs ng PC ko. So ang processor pala, ang processor ng aking ano, aking DZX PC is AMD Ryzen 5 Pro 2400 GE with Radeon Vega graphics.
0: Wow.
1: 3.20 GHz. So 8 GB, so 5 GB na yung usable dito. 5 GB na lang dahil ano eh. Kasi sa mga integrated graphics na ano, Windows. I mean ano, GPU. I mean ano, integrated assets pala. So, ito yung Windows. Ano,
0: okay.
1: Ito yung Windows specs ko. Wait lang, check nga natin. Okay. So, Windows 11 Home.
2: Uh-huh. 22H2 sa amin. 22H2.
1: Hindi naman lumabas sa ano, processor. Hindi ko ma-update. Hindi ko na ma-update to. Wait lang.
0: Guys.
2: Oh.
0: Ang lahat ng laptop sa aming bahay, 24H2 lahat. Pero yung laptop ng tita ko ay ano, ay parang, ano, nabili lang siya ngayong year na ito. Pero nang-borrow lang ako.
1: Para mano ko to, para ma-upgrade to, para ma-update ko to 25H2, is bibili ako ng CPU na updated. And maybe siguro mag-iiba na rin siguro ng motherboard kasi ano yung mga motherboards kasi may mga may mga assigned ano yan eh, assigned CPU models. Kung bibili ka ng latest, tapos yung motherboard mo is the same pa rin, so hindi talaga gagana yung CPU mo. Dapat bibili ka talaga ng motherboard na supported. Supported sa nasabing CPU. Kasi kung hindi talaga ano yan, sayang lang yung pera na nabili mo kung the same ba naman yung ano motherboard. Dapat sana bibili ka ng bago. Dapat bibili ka ng bagong ano motherboard kung lilipat ka rin ng panibagong CPU. Kasi may assign ano yan eh. May assign na mga CPU. So, i-update ko to mamaya siguro. I-install ko yan lahat. Mga ano na lang yata to, mga security patches na lang yata tong yung ma-upgrade dito. Mga security patches na lang yung maano dito.
0: Tara, no? VN network ni Jello.
1: Wait.
0: Sa YouTube.
1: Naka 25 each 2 ba yan? Ay, wait.
0: Yung alin daw.
1: Check natin kay, ano, kay Sir Larks. Check natin kay Sir Larks. Uy, naka-11 Intel.
3: Naka-ano siya? Naka-Intel.
1: Naka-11th gen. Si Terebi, naka-11th gen rin si, ano, si Terebi.
3: But I have a smaller RAM. Bummer that I have a smaller RAM and only one SSD.
1: Wait lang.
3: Aray ko.
1: Rebs, naka 11th gen ka ba?
3: Ha?
1: I mean, 11th gen nakalagay dito eh. Wait lang. So, ito pala ang spec ni si Larks. So, 11th gen Intel Core i3-11115.
0: Ay, naka-AMD lang pala.
1: 3.00 GHz. Then, installed RAM.
3: Gigahertz.
1: Oy. Wait lang. Ay,
3: naka-AMD.
1: 11th gen siya.
0: Wow, naka-11th gen.
1: Iba lang yung ano niya.
3: Almost pareho yung processor ni Terebi saka ni Celarks.
1: Oo, 11th gen rin kasi si Terebi. Tapos, si Celarks is naka-11th gen. So, Maybe magkapareha siguro din ng ano. Oh, magkapareha siyan. Pero
3: nakano lang siya, naka
0: guys, ito yung laptop ng
3: mababa yung gigahertz ni Terebi. Mas mababa yung gigahertz ni Terebi kaysa kay Celarks. Mas mababa.
1: Uy, grabe. Grabe si Tora the Wildcat. Wow,
3: Naka-NVIDIA
1: pa. Wow, naka-NVIDIA si bro. Wow.
3: Wait, pre. May sasabihin nila ko, pre. Alam mo yung dati namin laptop, pre. May naka-NVIDIA rin siya, pre. Naka-NVIDIA.
1: By the way, ang masasabi ko lang kay Tora the Wildcat, parang sinasapak mo na yata ako ng kahirapan nito, ah. Gago.
3: Gago.
0: Guys.
3: Oh.
0: Guys.
3: Oh.
0: Di ba may naka, wala ka bang naka 13th gen dito na Intel? Oh.
1: Uy, wait.
3: Ay, naka 13th gen?
1: Windows 7.
0: 13th gen yung laptop ng tita ko.
1: Windows
3: ano yung isa?
0: 13th gen Intel.
1: Ay, akin na lang nga.
3: Yung sa'yo.
0: Yung isang laptop ko?
1: Gusto ko yung Windows 7.
3: Oo.
1: Gusto ko yung Windows 7.
0: Yung anong laptop ko, parang, teka, 11th gen yung akin. 11th gen yung akin. 11th
1: gen yung sa'yo. Ay, kaparehas yata yan, oh. Parehas siguro yan. Ano
3: yung pero, ano niya, pre? Gigahertz niya, pre? Ilang gigahertz siya?
0: Pero yung Fatita ko, 13th gen. Pero yung RAM niya, 8GB lang yung
3: Fatita ko. Ito muna, si Preapol muna, si Preapol muna.
1: Actually, guys, okay. 11th gen is ano kapareha siguro yan ng ano kapareha siguro sila pero different sila in terms of performance magkapareha sila ng general or generation magkapareha sila ng generation pero different siya in terms of performance Press, okay. So akin lang iyan, no? Akin lang in summary, no. In summary lang, kaparehas sila ng generation, pero it is different in terms of performance.
3: Iba kasi ilang ano lang kasi yan eh, ilang mga
0: 7th gen into core.
1: It depends on ano talaga guys.
0: Talaga ho.
1: Kasi kung i5 yan, kung i5 yung kay Tere B, tapos for example ako is naka i3. So it depends on the performance talaga. Kung anong performance ng ano ng i3. So yan lang makukuha mo. Yan lang makukuha mo kung ano yung performance ng i3. Pero different talaga sila sa performance pero kapareha sila ng generation. So oras natin mga kaibigan, mga kalamaw. Alas 9:22 mga kaibigan. Uy, ay kala ko gumamit ka ng pa, gago.
0: LTV Network.
1: Kala ko gumamit ka ng paagabi.
0: Hoy, Lucho, papanoorin ko na yung sayo, ha?
1: Tara guys, manood muna tayo ng ano guys, iTech. Ay, okay. Mga kaibigan, so ipropromote ko lang to, no? Ipropromote ko to, pero inside Tiju and to na, no, na station. Wala yung problema kasi inside TGN naman to. So, no problem. Pero kung outside TGN yan, delikado. Di pwede yan. Pero inside, pwede. So, i-ano ko lang, i-promote ko lang, no? So, yung SF Radio po ay andito na po sa Listen to My Radio Server. So, sa mga gusto pa lang makinig diyan is ano, isa-send ko sa messages yung link. So i-open ko lang to sandali. Okay, so copy. Isa-send ko lang dito sa ano natin. Isa-send ko lang sa ating ano, ating call. Okay, dito pala. Isa-send ko dito sa mga gusto palang magkikinig dyan. Isa-send ko, ayun. So, yan po ang ating link, no? Nasa, ano, nasa stage chat. And also, mga kaibigan, kahapon ko to kinonfig. And grabe, ang dami kong servers na nilipatan, gagi. Pero, naayos naman siya, guys. So, ito, sa mga ano pala, sa mga, ano, ay, wag na natin pakita yan. So, kung gusto nyo makinig po ng SF Radio, andito rin tayo sa shinenetwork.radio12345.com. And also, andito rin tayo sa online radio box. Andito rin tayo sa online radio box. Search natin. Andito rin tayo, dito rin tayo sa ano, sa online radio box. So search natin, lalabas 'yan. Oh, ayan. Ito. Meron rin tayo niyan, meron rin tayo niyan. And also sa mga makikinig po pala sa ano, andito rin tayo sa ano, sa My Tuner. Pero madami tayong ano, madami tayong mga platforms na binobroadcastan. Oh. Madami tayong platforms. Ano, online radio box, Zeno.fm, Zeno Radio app. Yeah, parehas na 'yan sila dalawa. And okay, so panibago yung Listen to My Radio. And ano pa, My Tuner. So lima na po mga platforms tayo. Limang platforms na po tayo. In just 1 year. 1 year. Or ay 2 years pala, 2 years. Oy, anong SF1? SF1. Gagi, SF1. Wait. I just got an idea. What if gagawin ko tong ano? What if gagawin kong ganito yung ano? What if ganito yung gagawin ko sa log? Of HQ pick of this, I will put it on V Radio. HQ pick.
4: SF1, SF2.
1: Oy! SF1, SF2, SF3, SF4. Actually, ginawa ko rin yan dito sa ano eh. Ginawa ko rin to sa operating software natin eh, which is Rocket Broadcaster. Ginawa ko to sa ano eh. Ginawa ko tong ano. Gagawin ko sana tong ano eh. Gagawin ko sana tong ano, SF1, SF2, SF3, SF4. Gagawin ko.
4: Marami naman yung station mo.
1: Ha?
4: Pag ginawa mo ganyan, marami na talaga station mo, pre. Di mo na kaya yan.
1: Ay,
4: SF-Swed.
1: Hindi. Ano yun? Actually, ay, teka. Si Terry B pala to. Okay. Ito, ano to, pinagsabay na to. Pinagsabay na yan sila lahat sa iisang, ano, iisang audio. Pinagsabay na nila yan. Itong Zeno FM, yan yung sa, ano, yan yung sa Zeno Radio app and sa Zeno FM. Well, itong Hamachi na to sa mga simulcasters. Well, itong IP1, backup to ng Hamachi. Siguro. And itong Icecast 1, yan yung sa Listen to My Radio.
4: So dyan na broadcast ba?
1: Hindi yan mahirap. Pinagsabay naman yan eh.
4: SF Info.
1: Pinagsabay naman yan lahat, so hindi
4: naman. Ah, okay, gets ko na.
1: Automatic naman eh.
4: Gets ko na. May ganyan pa.
1: So, ito. Andito, nakakonect pa rin.
4: Kopre, naka almost 200 notifications ka na galing sa Discord ko, pre.
1: Huh?
4: Tingnan mo yung Discord ko, pre, yung Discord server ko. Almost 200 notification. Grabe.
1: Kasi ako pumupunta dito eh. Minsan lang ako pumupunta sa LTV GC. Ay, sa server.
4: GC. Auto mod. Wow.
1: Minsan ako pumupunta dito eh.
4: Nako po, nali.
1: Nako po.
4: Put my inward. San yun? Ako ba yun?
1: Ah, wag nyo nang pansinin yun. Wag din nang pansinin yun. Wala kayong nakita.
4: May napaverify pa nga eh. Tingnan nyo, yung matik mo.
1: Hindi tayo mamikom.
4: Oo nga, wag na lang, baka may ano pa dun.
1: Wala kayong nakita. O, yan ay.
4: Wala po, oh, guys.
1: Therapy pala yun. So, andito pa rin, yeah. Andito pa rin yung ano, booth natin. Pero hindi na yan ginagamit, eh. Minsan na lang. Dahil andito na rin tayo sa cheese community.
4: But wala kang ilagay na, no? Wala? Tinagay na.
1: Ah! Anong nilagay?
4: Pre, don't say alista ka rin. Alista ka rin, pre.
1: Kalista?
4: Oo. Wala. Never mind. Ikaw pala yung ano. Ikaw pala yung...
1: Ah, wala kayo nakikita.
4: Sinend ni Jello yung picture ni...
1: Ay, buti!
4: Ano yun?
1: Buti, nakakamera yung ano yung stream natin. Buti, nakakamera kasi kung naka-share screen pa yun, makikita yung ano, makikita yung pinagbabawal. Buti na lang, nakakamera kayo. Wag tayo dito sa unrelated.
0: Teka, ano yung pinagbabawal?
1: Delikado yan dyan.
0: Teka, ano yung pinagbabawal?
4: Wala ng channel.
0: Teka, anong pinagbabawal?
1: Huwag mo nang tukuyin yan.
0: Okay.
1: Kasi bawal naman okay. Sa Cool FM yan eh. Bawal sa Cool FM yan. Mamaya pagkatapos ng salita ng mansanas natin yan pag-uusapan. Kasi bawal nga sa Cool FM nga yun eh.
4: Yung susunod daw na, ay joke lang.
1: Ay.
4: Mukhang may disabi. Ito si Silbo.
1: Ay, loading si bro, loading yung Discord.
4: Babali ko mo.
0: So ganyan pag inano ni ano ni Carl.
1: Ito man manood tayo ng ano dito. Oh no po. Oy. Ay, grabe, meron pang kaya dito. Uy, si Terebi ng ano ngayon, ha? Si Terebi yung nagtoka ngayon. Uy, Ipikasent oil.
0: Uy.
1: Ipikasent oil. Plinga natin yan. Play natin yan. Ah, wait, Teka lang. I-ano natin, i-mute natin. Baka makaka-copyrighted. Uy, copyrighted nga kasi YouTube. YouTube Audio Commons. Ipikasent boost. Pre. Ano, if it, boy, what if ito yung i-try mo, pre? What if ito yung i-try mo?
0: Wow!
1: Ito yung i-try mo, pre.
4: Ipikasent point boost.
1: Try mo yan, yung ipikasent boost.
0: Iinumin ko.
1: Ito, iinumin ko. Yung favorite mo.
0: Didilain ko. Kung ito. Hindi iba yan maiinom.
1: Favorite mo yan eh.
4: Kalma pre, ipikasent oil lang yan.
0: Wow.
1: Ito, favorite mo to.
0: Uy!
5: yan.
3: Uy, ayoko sabihin yun. Ayoko sabihin yung pangalan.
5: Uy, gusto ko yan. Gusto ko yan.
1: Mega Sen.
5: Gusto ko yan.
1: Guys, hindi po ano yun, ha? Baka mo incident na naman ako.
6: Ninyo, hindi yun ano.
3: Ay, pre, bango ng ip. Pre, pre, di mo malam, pre, mabango yung ano, pre. Alkong yung pre. Pre, mabango yun, pre.
6: Di yun,
5: pre. Yung kanin.
3: Di mo lang alam, baka di mo buy. Guys, stand ko po yung casino alcohol, guys.
6: Hoy!
3: Ito.
6: Baka ma-addict ka dyan, ha? Baka ma-addict ka dyan.
3: Hoy, hindi.
5: Stand ko, Bioderm, kakagatin ko.
3: Ikaw ba si Boy Tapang?
6: Boy Tapang.
5: Stand ko, Epicafen.
3: Kain ng magic sarap?
5: Yes, kasi, tama. Sarap.
6: Boy Tapang.
5: Sarap.
6: Tara guys, Boy Tapang. Ano pala yung Boy Tapang? Ano dahil ng Boy Tapang?
5: Tapang huy.
6: Boy Tapang, yan anong pala. Boy?
5: Aray ko.
3: Kain ng pancit canton pero yung pancit canton mga pancit.
6: Manood tayo.
3: Pre, wag pre. Bulb kasi. Umihim na sunrocks. Na. Pre, mas lala pa si Boy Tapang sa'yo pre. Umihim naman sa sunrocks.
6: Eh hindi. Nakaano kasi ako eh. Wait lang.
3: I think yung laman ng bote ng Sonox niya baka tubig lang.
6: Gago, inano niya talaga. Wait lang.
3: Ay, uy, inumi. Na. Uy, inumi. Na. Bote, pre, bote. Kumakain na siya mag-ano. Tingnan mo yung vlog niya sa kabila. Mukbang, fire noodles, extreme challenge, blah blah blah. Fire noodles, mukbang, extreme challenge, cartolina, blah blah blah. Carolina pala yung cartolina tuloy. Mukbang, slide pala yung cartolina tuloy. Cartolina reaper. Oh, yan yun. Sarap.
5: Boy, sarap.
3: Boy Tapang literal.
6: Naku po. Nakain niya talaga.
5: Aray ko.
3: Sarap ka, Lodi. Sarap.
5: Aray ko.
3: Ay na nga. Kumatabla na yung sakit.
6: Nasarapan pa.
3: Naku po.
6: Nasarapan pa sa ano kinakain.
3: Ginawang peanut butter.
6: Ilas to
3: silba na. Pinapata kondensada.
6: Sinasarapan niya ata gago. Gago. Zondrox!
5: Aray ko!
6: I'm sure iinumin niya yan. I'm sure iinumin talaga niya yan. Inumin niya yan, I'm sure. Gag. Oh, inumin niya yan talaga. Inumin niya yan talaga, I'm sure. Wait lang. Antayin muna natin siya. Antayin muna natin siya, guys. Pinipil pa lang niya yung void.
1: Wait lang.
2: Inumin niya talaga. Inumin niya talaga.
5: Aray ko.

gago. Ay, busit na yan. Naku po. Ilastusil na ano? Ilalagay sa pandesal. Ah! Ilastusil. Kakainin niya yan kasi pandesal. Antayin muna natin siya. Baka kakainin niya. I'm sure kakainin niya yan. Pinipil pa lang niya yung ano eh. Yung elastosil tapos ilalagay sa pandesal. Gago. Antayin muna natin. Gago, kakainin niya talaga.

sarap. Uy, grabe. Kinainan niya. Gago, kinain niya talaga. Kinain niya pa talaga.

0: Masarap yan, oh. Masarap.
1: Aray ko.
0: Grabe si Boy Tapang. Grabe si Boy Tapang. Kinain niya pa talaga yung Elastosil. Elastosil tapos ano? Ilalagay sa pandesal. Nako po. O ito. Hanap tayo dito. Ito. Wait lang. Wait to. Ito, mapapatawa talaga kayo dito. Mapapatawa talaga kayo dito. Sintipis pa naman, gago. Sintipids. Wait lang. Ito. Gago.
1: Aray ko.
0: Wait lang, antayin natin si ano. Antayin muna natin si Boy Tapang. Grabe. Ano to? Ano lang ba to? Ay, king inang yan. Kala ko ano. Oh, tangi na. Ano pala to? Wait lang. Andito kasi dito eh. Wait lang. Parang andito yata. Hanapin muna natin. Para, wait lang. So, ito, Silly Extreme. Try nga natin. Kinain niya pa talaga yung Silly.
2: Grapple. Pero bakit? Pero parang 22H2 ka ba yung PC mo?
0: 21H2.
2: Pero bakit hindi mo hindi na dina-download yung 22H2?
0: Later na, or later. Yung,
2: ano, 24?
0: Gago. Sarap. Sarap.

0: Kubo.
1: Wag naman sana ma-demonetize.
0: Agoy.
1: Pasintabi na po sa mga nanonood. Just for fun lang to. Just for fun lang to. Wag naman sana ma-demonetize kasi lang tayo niyan. Malalago tayo niyan, Kuwan.
2: God. Dito lang yan.
1: Cucumber. Just for fun. Oh, zerp. Zerp, sarap. Sarap. Ah, sige, tigilan na natin to kasi baka malalago tayo.
0: Aray ko.
1: Baka maano tayo nito, baka ma-cancel tong programa ko ng management, gagi. Wait lang, check ko ngayon message. Ano ngayon message? Oy! Anong... Oy! Ipika sent. Ipika. Oy! Ah, sige. Abangan nyo yan. Abangan nyo yan. Iyo, baka malason yan. Oo! Oy, ano na naman to? Baka ma-demonetize tayo dyan.
0: Aray ko.
1: Magpakabait naman kayo. Huwag kayong mag-report. SF Z-Way. SF Info. Ah, sige. Magiging ganito yung ano natin logo. Salamat sa ano. Ah, Zuway. Sige, ganito yung magiging logo natin. Salamat sa design, gag. Hoy, kumusta kayong mga TQ squads? Dito pa rin ba kayo?
3: Teka, hanggang anong oras ulit tayo dito? Wala.
1: 10. Hanggang 10 na lang kasi para ano, para magatawag pa rin tayo. Ano to, meaning ng SF? Shine fan made. Ay no. No. Ano? Ang meaning kasi ng ano, ang meaning ng SF is Shine FM. Bakit ko ginawang SF? Kasi ano, para hindi siya magiging confusion with Cool FM. So ang ginawa ko SF Radio. So that means Shine FM Radio. Yan yung meaning ng SF Radio. Dati Shine FM 'yon. Since ayaw kong maging confusion to ng ano, magiging confusion with Cool FM, so ginawa kong SF Radio. Dati na yun. So oras natin mga kalamaw, so 9:51 po ng gabi, Philippine Standard Time. And okay, wait, teka. Reggie Jr. Ay naku po! Nakaseleron! Gagi, nakasiliron si bro. Meron pa palang siliron? Parang meron pa yata, no? Meron pa yata mga siliron na, no? Mga CPU. Pero, rare na lang siya. Rare na lang siya siguro. Pati na rin yung Pentium. Rare na rin siya. Oh, pangit nga yung siliron. Celeron pati ano, Pentium. Mga dati na yan eh. Mga dati na yung ano, mga dati na yung mga CPU ng Intel. Yung Celeron. Pati Pentium. Ano, mabagal yung Celeron. Hindi po pwede mag-livestream ng ano, mga malalakas na graphics. Hindi po pwede yung Celeron na yan. Pero actually, yung Celeron, pwede siya kung ano, kung magsa-search ka lang sa Google or ano, mag-ano ka lang, oh. Mag-configure ka lang ng ano, settings or magtatrabaho. Oh. Pwede yung Celeron na yan. Pero kung ano, kung malakas ka naman na user, huwag kang mag-Celeron kasi pangit yan. Mahina yung ano Celeron. Huwag kayo mag-Celeron kung malakas kayo na user. Kung ano naman kayo, kung hindi naman kayo masyadong ano, kung hindi naman kayo intensive na ano na user, pwede kang mag-Celeron. Pero kung malakas ka na user, like ano, magla-livestream ka ng laro or maging gamer ka, wag na lang kayo mag-Celeron. Yan lang masasabi ko, wag kayo mag-Celeron kung maglalaro man lang kayo ng ano habang nagla-livestream. Mahina yan eh. Huwag kayo mag-Celeron kung mag-gamer kayo. Di ko recommended yan. Di ko yan recommended. Mabagal yung Celeron na yan eh. Ang masasuggest ko lang is ano, mag-upgrade kayo sa latest na CPU ngayon, such as Intel i5 or i3, mga ganon na CPU. I think latest pa yata yan, mga yan, pati 11th gen, mga latest pa yata yan. Pero may mas bago pa naman na mga CPU. So search natin kung anong latest na sa Intel. Search natin. Wait lang. Intel latest processor 2025. So ito yung mga latest nilang ano. Ito pala yung mga latest nila na CPU. Wait lang. So, Intel Core Ultra, yan yung pinaka-latest nila. Yung pinaka-latest nila na processor. Yung Ultra, Core Ultra. Well, itong i3 naman ng i5. Wait lang, search natin yung i5. i5 release date. Wait lang, tanggalin na natin itong gen na to. Intel i5. Search na natin yung Intel i5. Ah, okay. So, late 2009. Okay, I know. So, i3 is 2010. Okay. So, hindi na pala sila mga latest. Pero maganda pa rin naman yung performance nun. Maganda pa yung mga performance nila. Magaganda pa yung mga performance ng ano ng mga CPU na yan. Kahit hindi na latest, maganda pa rin yung ano niyan. Pwede ka pa mag browsing, pwede ka pa mag live stream. Kakayanin ng 1080p yung ano, yung mga latest na processor. Itong akin, kakayanin naman to ng 1080, kaso mag-overload siya kung madaming sources. Kaya ang ano ko na lang dito, ang ginawa ko na lang dito, since si Terry B naman yung nagano nito, nag-ayos. Ginawa niya yung 720p. Ginawa niyang 720p 30fps. Yan yung ginawa niya sa PC ko. Dati 1080p tong ano ko eh. Pagla-live ko dito dati. 1080 to. Pero wala naman akong na-experience na something. Pero minsan maglalag talaga eh. Maglalag siya minsan. Naka 1080p. So oras natin mga kaibigan. So 9:58 na po ng gabi, Philippine Standard Time. Okay. So dyan na po nagtatapos ang salita ng mansanas. Ako si Pre-Apple Tomato.
3: And G-O-U here at 9:58 na at
1: ay wait lang. Sige, go.
3: At 9:58 PM Philippine Standard Time na po ngayon at sino mauna? Pre-Apple, ikaw na nga. Last words.
1: Sige. So, ako na lang mag-outro. So, dyan ang po nagtatapos ang salita ng mansanas. Ako si Pre-Apple Tomato. Sa ngalan po ng Shine Studios, katuwang ang TJN Entertainment. Ako si Pre-Apple Tomato at kasama ko ang isang TQ squad na si Justin Original User. And also, shoutout pala sa ating mga audience ngayon na si Tora the Wildcat, Reggie Jr. Alzari Zalea, at si Cotton Buds. Okay, so hanggang sa muli mga kaibigan, sa susunod na ulit na Thursday, 8:30 pa rin tayo mga kaibigan. 8:30 PM pa rin tayo by next Thursday. So anong episode na ba tayo? Tingnan natin. Tingnan natin yung ano natin. So, okay, so episode 15 na pala tayo ngayon. Oh. Episode 14. So, okay. So, alas 10 na mga kaibigan. Magandang gabi sa inyong lahat. Kainin nyo na yung mansanas na yan. Dahil magtatapos na po ang Salita ng Mansanas, episode 14. Bye-bye, guys! Hanggang sa next Thursday na naman. Bye-bye!

Ang sisig na hinahanap-hanap mo ay nasa sisig ng ina mo na. For just 70 pesos, may legit na kapampangan na sisig ka na with soft drinks and sabaw. Dito lang yan sa sisig ng ina mo.

0: Duterte. Samahan ang inyong nag-iisang gapo for a lightly dose of cooking, gaming, editing, and many more.
1: Naniniwala po ako sa kasabihan, ang importante ay malagat ang malaga. Importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric at Gapo.
0: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
1: Mga gapo, ito ang Gabi Gapo!
0: Lunes hanggang Webes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod na platforms ng Smile Network. Mapapakinggan rin sa DZX 1026 at sa FBS. Pagsabi ng alas 8 ng gabi.
2: Oras na para sa salita ng mansanas.
0: Samahan ninyo ang kamansanas ng Smile.
2: DJ Presley Paglinawan.
0: Pakisaya sa kalokohan.
3: Magkaibigan na tong dalawang panig.
0: Reviews.
4: So now let's go turn off the RDS.
0: Gaming.
1: Ay, bastos, namatay ba?

0: Live tayo ngayon sa Facebook pages ng Smile Network, Cool FM at News Radio Philippines. Maging sa Smile Online Now at Lamao Online Live at sa 96.7 Smile SF Radio Cebu, 89.5 JLR, RKW 107.1 at sa All Hits 24. Hatid namin ang mga balitang makatotohanan at pinag-uusapan sa buong bayan. Ako po si Aram Suliaga.
1: At ako naman si CJ Pascual. Napapakinggan din po ang ating balitaan sa KTSB 98.3, WAY 94.3, MEM Radio 101.9, Cloud Radio, Extreme Online Radio, Barkada FM at sa iba't ibang online radio station sa buong Pilipinas. Ito ang News Radio Tonight.
0: Sa ulo ng ating mga balita, dating House Speaker Martin Romualdez, inaresto na ng Sandigan Bayan kaugnay ng kasong plunder. Bago nito, kaso laban kay Romualdez at dating Congressman Saldico, isinampa na ng Ombudsman.
1: Drama-rama sa VP Sara Saga, PNP itinangging may harassment sa pagsisilbi ng warrant of arrest kay Vice President Sara Duterte. VP Sara, no longer feeling safe umano. Presyo ng mga produktong petrolyo, asahan sa mga susunod na araw.
0: At di man pilarad sa US Open, Ukrainian tennis star Oleksandra Olinkova inulan ng suporta mula sa fans ng Pinay tennis sensation na si Alex Ayala. Silipin yan sa ating babaong tonight. Bayan, sunod-sunod ang ating balita ngayong Lunes. Ngayong gabi lamang, inaresto na ng pulisya si dating House Speaker Martin Romualdez.
1: Dami natin ang mga detalye mula sa ating chief correspondent na si Joya Diasis. Joya!
2: Yes, Adam and CJ, inaresto na nga ng mga tauhan ng CIDG sa Cardinal Santos Medical Center si dating House Speaker Martin Romualdez alinsunod sa utos ng Sandigan Bayan. Ito nga ay bunsod ng kasong plunder na kanina ay isinampa ng Office of the Ombudsman laban sa kanya kay dating Acubico Representative Saldico at dalawang iba pa dahil sa pagkakadawit sa mga kickbacks na nakuha nila mula sa mga Manamalya Flood Control Projects. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, nahati itong 7.4 billion pesos across different transactions. Pakinggan natin ang sinabi ni Ombudsman Remulla.
3: Siya na po talaga ang big piece po natin.
4: Sa ngayon, siya talaga. At meron pang iba yan, hindi pa lang tapos.
2: Dagdag niya, hindi ito ang magiging huling kasong isasampa sa Sandigan Bayan kaugnay ng flood control scandal dahil ayon sa Ombudsman, marami pa ang nakabimbing kasong kanilang isasampa na may kinalaman sa money laundering. Balikan natin si Ombudsman Remulla.
4: Marami pa hong kasong ihahain dito. Bukod po sa plunder, may iba pang plunder cases at marami po ito money laundering cases.
2: Yes, kanina nga lamang ay isinugod si Romualdez sa ospital kaugnay ng kanyang dinanas na unstable blood pressure dulot ng isang anxiety attack. Dahilan para umaksyon ang mga tauhan ng CIDG sa arrest warrant. Present sa loob ng CSMC, sina DILG Secretary John Vic Remulla, PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr., CIDG Chief Police Major General Robert Alexander Morico at mga tauhan ng CIDG. Si Romualdez ay nakasailalim na sa hospital arrest hanggang siya ay maging handa para sa pag-arap ng korte. Adam and CJ, balik sa inyo.
1: Joya, meron ba tayong impormasyon kung kailan masasalang ito si Romualdez, no, si former House Speaker, no? Meron ba tayong impormasyon kung kailan siyang hasasalang sa paglilitis o sa inquest proceedings?
2: Kanina lang ay nakita na natin na siya ay sinailalim na sa booking procedures, and there will be a possible mugshot na maire-release ng mga otoridad over the next few days. Pero ngayon ay wala pa tayong information regarding sa kung ano man yung kanyang magiging sa kung kailan siya lilitisin ng official dyan sa Sandigan Bayan. CJ.
1: Maraming salamat mula sa ating Chief Correspondent Joya De Asis.
0: Iba't ibang sektor na naman o naman ang naglabas ng reaksyon sa pag-aaresto kay dating House Speaker Martin Romualdez. At nasa linya ng ating o nasa linya ang aming Chief National Correspondent, si Christian Zamora. Christian, anong say ng iba't ibang politiko sa pangyayari, Christian?
5: Adam, iginagalang ng palataya ang pang ng ombudsman sa paghahain ng kasong plunder laban sa pinsang buo ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na si dating House Speaker at later Representative Martin Romualdez. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, gaya ng sinabi ng Pangulo sa kanyang State of the Nation Address o SONA nitong Hulyo, walang sisinuhin ang pagpapanagot sa mga sangkot sa pangungulimbat ng pera ng bayan kahit pa miyembro ng kanyang pamilya.
6: Ang sa Pangulo naman po ay kung sino po ang dapat na managot ay dapat na panagutin. Kung sino man po yan, kamag-anak, kaibigan, kaalyado, o kalaban sa politika. Kung...
5: Dagdag pa ng palasyo na ebidensya ang dapat manaikaglilitis sa dating leader ng Kamara. Ganyan din ang reaksyon ni Senador Ping Lacson sa pagkakaaresto kay Romualdez. Ayon sa Senador, dapat ebidensya ang mangibabaw oras na magsimula na ang paglilitis. Dagdag ni Lacson, patunay na ang pag-aresto kay Romualdez na dapat na raw manahimik ang mga kritiko ni Pangulong Marcos Jr. na nagsasabing mahina at kulang ang ginagawa ng kanyang administrasyon kaugnay ng pagpapanagot sa mga sangkot sa flood control scam. Ayon naman kay Akbayan Partylist Representative Shell Jokno, panahon na para siyong ipinupukol sa kanya kaugnay ng kickbacks sa maanumalyang flood control projects. Yan muna ang latest. Balik sa inyo, Adam.
0: Maraming salamat si Christian Zamora, ang ating Chief National Correspondent para sa live report. CJ?
1: Nakahanda umanong harapin ni dating House Speaker at later Representative Ferdinand Martin Romualdez ang mga ibinabatong alegasyon laban sa kanya basta umano na ayon sa proseso. Sa isang pahayag ngayong Lunes, binigyang diin ng legal team ni Romualdez na iginagalang nila ang korte at ang proseso ng batas. Ayon kay Attorney Ade Fajardo, tumatayong legal counsel ng kongresista, bagamat kinikilala nila at iginagalang ang pananaw ng publiko sa nasabing usapin, ang anumang kaso ay dapat pa rin idaan-aniya sa ebidensyang ihaharap sa hukuman ng naayon sa tama at legal na proseso. Dagdag rin ang kampo ng dating House Speaker na hindi sila humihingi ng anumang special treatment ang kongresista at humihiling lamang siya na magkaroon ng isang patas sa pagdinig o due process na ibinibigay aniya para sa bawat mamamayang Pilipino. Gate pa ng kanya abogado, katotohanan at ebidensya ang dapat na manaig sa pagresolba ng kaso.
0: At bago pa man may hain ang warrant of arrest sa dating speaker, nagbigay na ng kani-kaninang reaksyon ang partidong Lakas CMD at miyembro ng Kamara. Ayon sa tagapagsalita ng Lakas CMD at Narodong Sur First District Representative na si Zia Alonto Tanyong, iginagalang ng partido ang umiiral na proseso ng batas at naniniwalang magiging pakakataon nito ni dating speaker o ni dating Speaker Romualdez upang formal na malinis ang kanyang pangalan. Ang Partidong Lakas PND ay partidong pinamumunuan ni dating House Speaker. Sa isang press conference ngayong hapon, nagbigay rin ng pahayag ang mga House Prosecutors na iginagalang din nila ang naging desisyon ng Ombudsman sa pagpoproseso ng kaso. Ayon sa kanila, ang hakbang na ito ay alinsunod sa prinsipyo ng transparency, accountability at rule of law sa ating bansa. Magiging pakakataon din daw ito na para sa dating speaker upang magamit ang remedyong legal at may pagtanggol ang sarili. Sa atala, iginiit naman ni Kabataan Party List Representative Rene Co na tip of the iceberg lamang si Romualdez at dapat din kastuhan ang iba pang opisyal at mababatas na dawit sa anomalya. Hinabundili ko ang mga otoridad na tiyaking walang ibibigay na espesyal na pagtrato sa dating leader ng kapulungan sa patuloy na pagulong ng investigasyon.
1: Tinanggi ng Philippine National Police at Department of the Interior and Local Government ang mga akusasyon ng panghaharas sa pagsisilbi ng warrant laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, gusto umano ng kampo ng Vice Presidente ng high drama sa pagpapapitik ng larawan na nakaposas at nakakulong kahit bailable naman ang kanyang kinahaharap na kaso. Pinabulaanan din ng pamunuan ng pulisya ang pahayag ni Duterte na hindi ito ligtas nang isilbi ang kautosan ng korte. Ayon sa PNP, nakipag-ugnayan pa ang Chief Security Officer ng pangalawang Pangulo sa CIDG para sa quarters na tutuluyan sana nito. Sa Camp Crame, bago biglang nagbago ang desisyon ng kanyang kampo at pumunta sa Quezon City Court. Binigyan din ng mga otoridad na may humigit-kumulang 400 security personnel na nakatalaga sa Vice Presidente na mas marami pa umano kesa sa detail na nakabantay sa Pangulo. Inamo ng pulisya ang kampo ni Duterte na maglabas ng CCTV footage kung meron talagang nangyaring harassment dahil pumasok umano ang mga opisyal ng walang dalang SWAT o anumang armed component. Tiniyak naman ang pamunuan ng PNP na inirerespeto nila ang karapatan ng Vice Presidente at handa pa rin silang magdagdag ng seguridad kung hilingin ito ng kanyang tanggapan.
0: Naglagak ng 360,000 pesos sa piyansa si Vice President Sara Duterte sa Quezon City Regional Trial Court Branch 98 upang makuha ang pansamantalang kalayaan sa harap ng kinakaharap sa 3 counts ng great threats. Itinakda ng korte ang 120,000 pesos na piyansa sa bawat bilang na kaso na nagpugat sa kanyang mga pahayag noong November 23, 2024. Ukol sa banta sa buhay nila President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at former House Speaker Martin Romualdez. Bago pumasok sa Hall of Justice, napakita na matinding pag-aalinlangan ang pangalawang pangulo kung saan sinabi nito na wala siyang tiwala sa pulisya, sa korte at maging sa kanyang itinalagang security escort dahil sa pangamba sa kanyang kaligtasan. Inihayag din ni Duterte ang matinding pag-alala sa seguridad ng kanyang ina at mga anak at hiling pa sa mga mamahayag na samahan siya para paikalimang palapag upang magsilbing saksi sa mga pangyayari. Igiriit naman ng kanyang mga abogado na walang special treatment na ibinigay sa opisyal at kusang itong dumulog sa hukuman upang gawin ang karaniwang proseso ng pagpiyansa nang hindi kailangan i-mugshot o dumanas na physical na pag-aresto. Samantala, pinabuluanan ni BNP Chief General Jose Merecho o Jose Melecho Notartes o Natartes ang mga panat o ang mga banta at sinabing walang anumang opisyal na ulat o record ng pulisya ukol sa umano'y panganib sa buhay ng Vice Presidente o ng kanyang pamilya. Ipinaliwanag ng mga legal expert na historic ang naturang paghain ng kaso at pag-aresto dahil si Duterte ang pinakamataas na opisyal o pinakamataas na kasalukuyang nakaupo na opisyal sa kasaysayan ng bansa na isinailalim sa kriminal na prosecution.
7: Kung may minungway,
8: sino ang sasagot kapag namatay ako mamayang gabi? Sino ang mananagot?
9: Wala naman.
8: Sino mananagot? Siyempre, maghuhugas kamay lang yung police. Maghuhugas, make it look like an accident. Maghuhugas kamay lang yung judge. I do not feel safe at all. Kahit anong gawin ko.
7: Talk na lang, David.
8: No. Gusto ko nakikita ng maraming tao. Hindi ko naman alam kung ano mangyayari sa akin dyan sa loob. Hindi ko nga alam kung ano mangyayari in a minute now.
9: Pasok, hindi kami lalapit, sir. Hindi kami lalapit.
10: Nasagitin lang kami.
8: Alam niyo, presidente ito, asawa ng presidente, pinsan ng presidente. Saan ako pupunta? Isasabihin lang ng DOJ. Sabihin lang ng court.
10: Thank you, sir.
8: Lagay niyo yan sa kanal. Sabihin lang ng DILG sa police, oh. Make it look like an accident. No. I really do not feel safe.
9: Oh.

Magbabalik ang News Radio tonight. Ayan, makikipag-ugnayan ang Office of the Ombudsman. Sa pamahalaan ng France upang magpaabot ng kanilang babala kaugnay ng mga umano'y nagtatagong opisyal ng gobyerno roon na nahaharap sa mga kaso. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, personal siyang pupunta sa France.

0: Ministry at iba pang otoridad. Igigiito man nito na hindi maganda para sa reputasyon ng nasabing bansa ang maging taguan ng mga umano'y ill-gotten wealth mula sa Pilipinas. Inihayag ito ng ombudsman na sa gitna pa rin ng mga ulat na nasa France ngayon ang dating House Appropriations Chair at Akpo Bicol Party List Representative na si Zaldico na nahaharap sa mga kasong plunder kaugnay ng anomalya sa mga flood control project. Matatanda ang sinabi rin ng ombudsman na nasa France din ngayon ang mag-inang Senator Loren Legarda at Batangas 1st District Representative Leandro Leviste habang patuloy na gumugulong ang investigasyon sa mga solar power project na pag-aari ng pamilya nito. Gitin ni Remulla, hindi umano nanaisin ng mga taga-France na mabansagan ang kanilang bansa bilang taguan o asylum ng mga politikong na nahaharap sa mga patong-patong na kaso.
1: Ikinakasana ng National Bureau of Investigation ang pagsamba ng kaso ngayong linggo kaugnay ng umano'y anomalya sa ginamit na Golden Cauldron noong 2019 Southeast Asian Games. Sa panayan ng Ted Pinor na DJ Chacha sa True FM, kinumpirma na NBI Director Melvin Matibag o Melvin Matibag na ilimang miyembro ng board ang kanilang pangunahing pinag-aaralang kasuhan matapos ang isinasagawang final review at interview sa ilang mahahalagang testigo. Posibleng maharap o maharap ang mga idinawit sa reklamong plunder at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act o Republic Act No. 3019 tulot ng mahigpit o ng mga mahigpit na ebidensyang nakalap ng ahensya. Dinukoy din ni Matibag na posibleng isama sa kaso si Senator Alan Peter Cayetano dahil sa mga dokumento na at sarili nitong pahayag na napapatunay sa kanyang pagtayo bilang chairman noon ng board. Ipinaliwanag naman ng direktor na bukod ang issue ng cauldron sa naunang investigasyon sa Southeast Asian Games facilities kung saan naibasura na ng Office of the Ombudsman ang naunang reklamo. Pinag-aaralan pa ngayon ng NBI kung direktang itutulong ang formal na reklamo sa ombudsman o isaysay lang din muna ito sa preliminary investigation ng Department of Justice.
0: Tinuturing ng epidemya ang pagdami ng kaso ng leptospirosis sa lungsod ng Maynila matapos lumagpas sa epidemiologic threshold ang mga naitalang patsyente kasunod ng mga pagbaha dala ng habagat. Ayon sa Manila Health Department, pumalo na sa 3.48% ang attack rate ng sakit ngayong September 7, 2026 mula sa dating 1.27% lamang ng nakaraang linggo. Puspusa na ang pagkilos ng mga otoridad matapos maitalang nasa full capacity na ang ilang pangunahing paggamutan kabilang ang Ospital ng Maynila, Santa Ana Hospital at Justice Jose Abad Santos General Hospital. Upang maiwasan ang paglala ng sitwasyon, inatasan ang lokal na kagawaran ng kalusugan at 896 na barangay na direktang mamahagi ng libreng prophylaxis medication sa mga komunidad na nalubog sa baha. Nag-alok din ang lungsod ng libreng doxycycline capsules sa lahat ng 44 health centers at 7 district hospitals para sa mga lumusong sa maruming tubig. Ang leptospirosis ay nakukuha sa bakterya na nanggagaling sa ihi ng daga at ibang hayop na humahalo sa tubig baha na maaari pumasok sa mga sugat at magdulot ng matinding komplikasyon sa bato at tatay kung hindi agad magagamot. Pinayuhan ng health officials ang publiko na agarang uminom ng pang-iwas sa gamot at magpakonsulta sa doktor kung nakararanas ng mataas na lagnat, pananakit ng katawan o pamumula ng mga mata matapos sumusong sa baha.

0: the Group C, kung saan makakarapito ang Bahrain sa Biyernes na number 11. Makakasama ng gilas sa Group C ang national teams ng Bahrain, Kazakhstan at China. Matatandaan na kuha ng gilas ang ginto noong 2023 sa Hangzhou, kung saan tinalo nito ang Jordan sa finals, 70-60 ang score. Tanging ang top 2 teams. Matapos ang group stage, ang uusad diretso sa quarterfinals, habang ang next 2 best third place teams naman ang kukumpleto sa quarterfinal cast. Mapapanood ang mga laro ng gilas sa Signal TV na siyang official Philippine broadcaster ng 2026 Asian Games.
1: Magiging-host muli ang Pilipinas sa huling window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers matapos itong kumpirmahin sa isang pagpupulong ng FIBA Executive Committee sa Miss Switzerland. Gaganapin ang final window simula February 25 to 28, 2027, kung saan makakaharap ng Gilas Pilipinas ang Jordan sa unang araw at Syria naman sa uling araw ng kompetisyon. Bago nito, aangklahan muna ng Malaysia bilang neutral ground ang fifth window sa darating na Nobyembre. Bagamat wala pang opisyal na kumpirmasyon at venue mula sa Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP, inaasahang magbibigay ito ng malaking home court advantage sa kampanya ng Gilas. Ginanap sa Mall of Asia Arena ang katatapos lamang na fourth window ng qualifiers, kung saan nakakuha ng back-to-back wins ang Gilas para manatiling in contention sa pag-qualify sa World Cup. Target ng Gilas na makapasok sa FIBA World Cup sa susunod na taon.
0: Pusunod! Pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa, pinaghahandaan na ng NBI! Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng News Radio

0: malapit ng alas 7. Samahan ang inyong nag-iisang gapo for a lightly dose of cooking, gaming, editing, and many more.
1: Naniniwala po ako sa kasabihan, ang importante ay malaghat ang malaga. Importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric at Gapo.
0: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
1: Mga gapo, ito ang Gabi Gapo!
0: Lunes hanggang Webes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod na platforms ng Smile Network. Mapapakinggan rin sa DZX 1026 at sa FBS.
2: This

0: Michelle's Party Club.
1: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit iba pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes, 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lower Tie Gaming.
2: Every Monday to Wednesday, Sunny Boy Gold brings you all the late night entertainment you need to complete the rest of your day. The Bottomessa every Monday, Kabayag every Tuesday, and Gikan sa Smile para sa Smile every Wednesday. Sunny Boy Gold! Every Monday to Wednesday at 9:45 PM only on Smile Radio.
3: Pagsapit na alas 8 ng gabi.
4: Oras na para sa Salita ng Mansanas.
3: Samahan ninyo ang Kamansanas ng Smile.
4: DJ Presley Paglinawan.
3: Pakisaya sa kalokohan.
4: Magkaibigan na tong dalawang panig.
3: Reviews.
5: So now let's go turn off the RDS.
3: Gaming.
6: Ay, pastos, namatay pa talaga.

0: Nagbabalik ang video tonight. Pero teka, nasaan na nga ba si Senator Bato? Eh kasi ito lang naman, pinaghahandaan na kasi ng National Bureau of Investigation ang pagsisilbi ng warrant of arrest laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa kaugnay ng investigasyon ng International Criminal Court o ICC sa War on Drugs. Iulat ni NBI Director Melvin Matibag na may mga positibong pag-usat ang kanilang pagtukoy sa mga lugar kung saan posibleng naroroon ang senador. Ayon kay Matibag, nakatutok na ang ahensya sa mga tinukoy na kitoro politiko at hinihintay na lamang ang tamang tiyempo at timing para ipatupad ang pag-aresto dahil sa ilang mga nakatakdang kaganapan sa mga naturang lugar. Ang hinaharap na warrant ni De La Rosa ay bahagi ng proseso ng ICC ukol sa mga sinasabing crimes against humanity noong siya ang hepe ng Philippine National Police at nanguna sa mga patutupok kampanya kontra sa illegal na droga sa ilalim ng dating Administrasyong Duterte. Tiniyak naman ng NBI na patuloy ang kanilang masusing monitoring at coordination upang tiyaking maayos at maingat ang pagpapatupad ng kautusan ng hukuman.
1: Positive development, and we're gearing towards na yung kung identified areas na sinasabi ko na medyo mataas po yung possibility na nandun siya. We are gearing up na puntahan po namin ano po, mag-enforce po kami ng warrant of arrest galing from the ICC. Meron lang po kaming tinitingnan na timing sa lugar na ito kasi meron pong mga events po na upcoming na baka maapektuhan po.

0: So Metro, sa testimonya ng Philippine Statistics Authority o PSA, ang day 22 ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte kaugnay ng mga kahinahinalang beneficiaries ng confidential funds ng Office of the Vice President. Sumalang sa witness stand sa Philippine Statistics Authority o PSA Assistant National Statistician Marisa Grande upang magbigay testimonya kaugnay ng mga record sa civil registry o civil registry system ng ahensya. Inihayag ni Grande na walang anumang birth, marriage o death certificate ang pangalang Mary Grace Piatos sa kanilang database. Bukod dito, natukasan din na mahigit 1,000 pangalan sa listahan ng OVP at Department of Education of DepEd ang walang kaukulang opisyal na record sa PSA. Kinumpirman din ng opisyal na matagal nang patay ang 37 recipient ng confidential funds bago pa man maibigay ang pondo. Isa rito ang isang Marlene Sunga na ipinangak o ipinanganak at pumaro rin noong taong 1965. Lumabas din sa datos na may mga pangalan ng enorme data nakatalang bilang umano'y nakatanggap ng confidential funds. Kabilang dito sina Mico Alcizar na ipinanganak noong Hunyo 2022, Beatrice Cuenca na pinanganak noong Enero 2022 at Mikay De Los Reyes na ipinanganak noong Enero 2020. Iginiit naman ng defense team na handa nilang ipaliwanag ang paggamit ng mga alias at ang mga sirkumstansya ukol dito sa tamang pagkakataon.
1: Linawi ng Land Transportation Office o LTO ang lisensya na driver ng SUV na gamit ni MMDA General Manager Nicolas Torre III matapos makita lumabag din ito sa iba pang batas trapiko. Ipinagutos ng LTO ang pagbawi sa lisensya matapos lumabas na nasangkot pa ito sa dalawang magkahiwalay na insidente gamit ang parehong sasakyan. Lumalabas sa investigasyon na nagkabit ang driver nito ng takang nakarehistro pala sa ibang sasakyan upang maipuslit ang SUV sa mga pampublikong daanan. Bukod sa plate tampering, matatanda ang illegal na pumasok ang sasakyan ni Torres sa EDSA busway nang walang kaukulang pahintulot mula sa mga otoridad. Pinalabas din nitong opisyal na patrol vehicle ng MMDA ang SUV sa pamamagitan ng paglalagay ng hindi otorisadong blinker, sirena at mga markings. Mananatili naman naka-impound sa LTO Central Office ang sasakyan hanggat hindi natatapos ang pagbaklas sa lahat ng ilegal na kagamitan nito. Paalala pa ng ahensya, dapat maging ehemplo sa kalsada ang mga opisyal at kawaninang pamahalaan sa halip na manguna sa paglabag.
0: May panibagong balasahan sa hanay ng Philippine National Police matapos itilalaga ang mga bagong pinuno sa bakanteng posisyon at ng ilang district offices dito sa Metro Manila. Itinalaga ang bagong pinuno ng PNP Firearms and Explosive Office o FEO si Dating Eastern Police District Director Police Brigadier General Melencio Pusig Jr. Pinalita naman si Pusig sa nasabing posisyon si Police Brigadier General Benjamin Silo Jr. na inilipat naman sa Civil Security Group. Di rin nakaligtas sa balasahan ang NCRPO. Matapos balita naman ni Police Brigadier General Roman Arugay si Pusig bilang bagong Eastern Police Director. Samantala, itinalaga naman si Police Brigadier General Rodel Pastor bilang bagong pinuno ng Southern Police District o SPD. Ayon sa PNP, layunin ng bagong balasahan na palakasin pa ang mga serbisyo at operasyon ng kapulisan sa iba't ibang rehiyon at angkapan sa bansa. Inaasahan agad ng mga nasabing opisyal ang kanilang mga bagong upang masiguro ang tuloy-tuloy na may tupad ang mga programa sa ahensya.
1: Kapit mga motorista, ito na yung sinasabi natin, oil price hike. asahan na po natin ang big time na taas presyo sa produktong petrolyo ngayong Martes, September 8. Tataas ang mahigit 5 piso kada litro ang presyo ng diesel, habang mahigit 4 na piso naman ang idadagdag sa bawat litro ng gasolina. Batay sa anunsyo ng Department of Energy, tinatayang nasa 5.18 pesos ang magiging pagtaas ng presyo ng kada litro ng diesel at 4.68 naman sa presyo ng gasolina. May mahigit 5 piso ring dagdag singil ang presyo ng gaas o kerosene. Dahil sa panibago taas presyo, pumalo na sa humigit kumulang 52 pesos kada litro ang itinaas ng presyo ng diesel mula nung pumutok ang gulo sa gitnang silangan noong March 2. Ayon pa sa Department of Energy, itinuturing na pangunahing dahilan ang pagsipa ng presyo ang patuloy pa rin na tensyon at girian sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Babala ng DOE, maaari pang lalong tumaas ang presyo sa merkado kapag naapektuhan ang mga ruta ng supply ng langis sa Red Sea. Magiging epektibo ang bagong price adjustment simula hating gabi ngayong Martes.

ang tropical depression Convan o Convan na dating nakilalang bagyong Bilangkok kanina ang alauna ng hapon ayon sa PAGASA. Wala nang minomonitor ng o minomonitor pang low pressure area ang Weather Bureau, ngunit patuloy pa rin madudulot na matinding pag-ulan ang southwest monsoon o habagat sa malaking bahagi ng Luzon at kanlurang Visayas. Sa Weather Advisory number 63 ng ahensya, inaasahan 50 hanggang 100 milimetro ng ulan hanggang bukas ng tanghali sa Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at Antique. Sa pagsapit ng Miyerkules hanggang Huwebes, sasakupin na rin ng malakas na pagbuhos ng ulan ang Metro Manila, Rizal, Bulacan, Pampanga at iba pang kalapit na lalawigan, dulot pa rin na patuloy na pag-iral ng habagat. Nababala ang mga eksperto sa mas mataas na panganib ng baha at kuho ng lupa dahil sa matagal ng pagkakababad sa lupa sa mga nakaraang pag-ulan. Ipinapaalala naman ang PAGASA na bagamat General Provincial Outlook ang Weather Advisory, dapat pa rin tutukan ng mga local disaster councils ang hourly heavy rainfall warnings para sa mga agarang desisyon gaya ng suspension ng klase at likas.

ni Asia Rose Simpson matapos itong pumasok sa top 12 sa koronasyon ng ika-75 na edisyon ng Miss World sa Nha Trang, Vietnam noong September 5. Kahit inapos na makapasok sa top 6 para sa Asia and Oceania region, nag-iwan ng matinding marka ang 18-anyos na Pinay beauty queen sa kitna ng 111 na kandidata mula sa iba't ibang panig ng mundo. Pinatunayan ni Simpson ang galing ng Pilipino nang tanghaling itong overall winner sa head-to-head challenge sa pamamagitan ng kanyang advokasya sa pagpapahalaga sa kulturang Pilipino na direktang nagdala sa kanya sa top 20. Hinangaan din ang kanyang talento matapos pumangatlo sa talent competition para sa original contemporary dance piece na Sukor na nagtataguyod ng mental health awareness. Kabilang din ang kanyang SED initiative o Sports and Dance Advocacy sa mga nangungunang Beauty with a Purpose projects sa Asia and Oceania. Sa kanyang final question and answer, taas toong binahagi ni Simpson ang pagkakaisa o unity bilang pangunahing kulturang Pilipino na nais niyang ibahagi sa buong daigdig. Itinanghal naman bilang bagong Miss World si Johairi Mola ng Dominican Republic, habang first runner-up naman si Elizabeth Reynes ng Spain at second runner-up si Taanushia Tetchetti ng Malaysia.

0: UAP Valorant Tournament ang NU Bulldogs matapos tumbahin ang UE Red Warriors sa Best of 3 Grand Finals ng UAAP Season 88 Esports Tournament sa MVP Studios sa Mandaluyong. Parehong winalis ng Adamson Soaring Falcons ang NU Bulldogs ang kanilang mga kalaban 2-0 sa Best of 3 Semifinals upang makatuntong sa Best of 3 Championship Series. Sa Grand Finals, nakakuha ng First Blood ang Adamson sa score ng 13-7 para makauna sa serye. Sa Game 2 Finals, agad na bumawi ang Bulldogs sa overtime win 14-12 para dalhin ang serye sa 2-or-tie. Sa Game 3, hindi pinabigyan ng Bulldogs ang Falcons para tuluyang kunin ang kampyonato. Final score, 13-8. Ito ang unang title ng Bulldogs na ma-dethrone ang two-time champion na De La Salle University Green Aces. Samantala mga balita sa kabilang bangbang muna tayo. Eto, kinoronahan ng bagyong kampiyon ng BCT Pacific Pinoy Laden Team na Global Esports matapos patumbahin ang Nongshim Red Force sa score na 3-2 sa Best of 5 Grand Finals na ginanap kahapon sa Busan, South Korea. Nauna ang Korean team na Nongshim Red Force na kunin ang unang dalawang laro sa serye. Ngunit nagawa naman ng Global Esports na tablahin ang serye at westahin ang winner take all Game 5 sa final game. Tuloyan ang na-reverse sweep ng GE ang Nongshim sa Haven sa score na 13-10 para ma-secure ang unang title ng koponan. Itinanghal na Finals MVP Go o Finals MVP si Go Kyung-won o si Udotan na nakakuha ng 220 combat score points sa Finals para pangunahan ang Global Esports sa tagumpay. Ito na ang unang championship para sa Javier Juan at ikalawang Pacific Championship naman para kay Patrick Patman Mendoza na naging kampiyon noong nakaraang taon sa ilan ng Team Paper Rex. Susunod naman tutungo sa Shanghai ang BCT para sa World Championships ito. Ang champions sa Shanghai 2026 na siyang lalarga mula September 24 hanggang October 18.
1: Susunod! DOTR at Villier Group tatapusin na raw ang land dispute na nagpadelay sa LRT1 Cavite Extension. Yan at iba pa mga detalye sa balitang yan sa pagbabalik ng News Radio Tonight.

0: Smile Network.
1: Good evening, everyone, and welcome to MMS Multimedia Message. Yes!
2: Si girl, hi girl.
1: Tisil pa yung yes! It's a dick!
3: Hello.
1: Mama! Oh my God! Papa, ito na ba?
4: But it's really scary to see something like that.
1: Pwede niyo sakit off, babe.
4: Pag ginagumo ako, gagawin niyo. Mais ka, kung sa akin, mais.
5: Mineries Midnight Session Season 5 coming to your favorite podcast platform starting September 11 and 12.
0: Abang-abang na ang lahat pagsapit ng alas 7. Samahan ang inyong nag-iisang gapo for a nightly dose of cooking, gaming, editing, and many more.
6: Naniniwala po ako sa kasabihan, ang importante ay malagat ang malagay importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric at your phone.
0: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
6: Mga gabo, ito ang Gabi Gabo!
0: Lunes hanggang Webes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod na platforms ng Smile Network. Mapapakinggan rin sa DZX 1026 at sa FBX.

Balik tayo sa ating mga napabagang balita. Nakatakang lumagda sa isang kasunduan ang Department of Transportation at ang Villar Group sa September 12 upang resultahin ang patagal na pagkakas ng LRT line sa project.

0: in Itosa, China Banking Corporation. I Light Rail at Transit Authority Administrator Hernando Cabrera. Ipapapalit ng Villar Group ang naturang properties ibang parsala ng lupa at napubahan nga ng bangko. Kapayagan ng DOTR na pumapasok sa site na tungkong araw matapos ang pirmahan upang biglang oras ang China Bank na may kompleto ang kanyang o kakailanganing dokumento sa pagpalayan ng ari-arian. Marami naman ni Cabrera ng 16 lang ibang property ang kabilang sa mga o kabilang ang residential home na rutang nadaanan ng trend ang patuloy pang inaayos upang hindi na matenga ang buong extension project.
1: Nais ngayon ng kampo ni Senator Rodante Marcoleta na maibalik sa Commission on Elections ang jurisdiction sa kinahaharap nitong 75 million peso plunder case sa Sandigan Bayan. Diin sa mga abogado ni Marcoleta na ang issue ay dapat dumulog sa COMELEC dahil may nalaman umano ito sa campaign contributions na hindi na isama sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures o SOCE. Subalit kinontra ito ng ni COMELEC o SOCE. Kinontra ito ni COMELEC Chairman George Garcia at sinabing tapos na ang kanilang pansisiyasat at naipatupad na ng poll body ang kanilang jurisdiction hinggil sa pananagutan ng mga nasangkot. Batay sa mga naunang dokumento, depensa mismo ni Marcoleta na personal funds at hindi campaign contributions ang pera mula kina former Representative Mike Defensor at negosyanteng sina Ates Aristotle Biray at Joseph Espiritu dahil natanggap ito bago ang official na election period. Ipinaliwanag pa ni Garcia na bagamat na decriminalize o administrative offense na lamang ang hindi pagdeklara ng Statement of Campaign Expenditures o SOCE mula pa noong 1991, iwalay na usapin ang kasong plunder sa Sandigan Bayan na isang mabigat at non-bailable na krimen. Pasok kasi sa threshold ng plunder ang umano'y higit 50 billion na natanggap ni Marcoleta habang nakaupo bilang opisyal ng gobyerno na maaaring magdulot ang habang buhay na pagkakabilanggo kung mapapatunayang nagkasala.
0: Sa ibayong dagat, dadalo si Prince William sa libing na yumaong King Harold ng Norway sa susunod na linggo bilang kinatawan ng kanyang amang si King Charles III. Ayon sa Buckingham Palace, tatayong kinatawan ng ang heir to the throne sa darating na September 9. Kasunod ng tradisyon at ang patuloy pa rin na ginagawang paggamot sa monarkiya o monarka sa kanyang cancer. Dulot din ito, personal din pupunta sa seremonya ang kapatid ni Charles na si Princess Anne bilang ninang ng nakaupo na bagong hari na si King Haakon VIII.
1: Inilatag ni Senate Majority Leader Juan Miguel Subiri ang bagong schedule ng Senado upang pagsabayin ang pagdinig sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at ang 2027 national budget pati na rin ang legislative agenda ng Korte. Batay sa napagkasunduan sa itinasagawang All Senators Caucus, hahatiin ang mga araw mula September 7 hanggang September 30 kung saan gagawin ang impeachment

0: impeachment sa umaga, habang sa hapon naman ang budget hearings at regular session. Ilalaan naman ang buong araw ng Webes at Biyernes sa lalalabing mga linggo ng Setyembre para sa exclusive na mga pagdinig ng pambansang budget. Pagsapit ng Oktubre, buong araw nang tututukan ng Senado ang impeachment proceedings mula October 1 hanggang October 15 bago muling ituloy ang deliberasyon sa budget hanggang October 23 kung kinakailangan. Tiniyak ni Subiri na gagawin ng Senado ang lahat upang hindi maantala ang anumang mahalagang gawain at handa umano silang magtrabaho ng 24 oras kung kakailanganin. Iaalay ng Ateneo Men's at Women's Basketball Teams ang kanilang kampanya sa paparating na UAAP Season 89 para sa mga pumanaw na manlalaro na sina Rene Batarbonia at Divine Adili. Makikita sa mga bago nilang jerseys ang mga tatak na initials ng mga pumanaw bilang pag-alaala sa dalawang atleta na nasawi sa trahedya sa Aurora noong June 8. Pinahintulutan naman makapaglaro ang Blue Eagles na kung saan ang una nilang laro ay sa September 16 kontra UE Warriors saktong 100th araw mula nang mangyari ang trahedya. Naunang pinatawan na ng UAAP ng permanent ban ang head coach na si Tab Baldwin habang suspendido naman ang iba pang team officials at staff na naging bahagi ng nasabing trahedya. Patuloy rin ang preliminary investigation ng DOJ para sa mga kasong reckless imprudence resulting in homicide laban sa mga akusado.
1: At sa ating pabaon tonight, dinumog ng Pinoy tennis fans ang Instagram page ni Ukrainian tennis star Oleksandra Oleksinova matapos ang naging laban nilang dalawang ng pambato ng Pilipinas na si Alex Ayala. Laman ng kanilang mensahe ang suporta para sa veteranang manlalaro at para

0: mahabang serye ng kanilang tournament o tournament run sa buong mundo, kabilang ang Wimbledon at US Open. Sa kanilang mensahe, inihayag ni Onikinova ang naging hamon at puno ng emosyon ng walang humpay na biyahin at kompetisyon mula sa Europe hanggang sa North America. Pinasalamatan ng atleta ang mga tagahanga at komunidad na sumuporta sa kanya sa loob at labas ng court na kanyang dadalhin sa pag-uwi. Binigyan din ng pagdaraan ng digmaan ng kaniyang bansa na araw-araw dumepensa laban sa agresyon at pag-atake ng Russia. Pinuri ni Onikinova ang puso, dedikasyon at katatagan ng mga mamamayang Ukrainian na patuloy na lumalaban upang manatiling malaya sa gitna ng krisis. At ano yung tennis star, ang mga kababayan at ang kanilang pakikibaka ang pinakamahalaga sa lahat ng pinaghihirapan. Nagtapos ang kanyang pahayag sa pagkilala sa lahat ng nakinig sa kanyang boses at malasakit at nagmalasakit sa sitwasyon ng Ukraine sa pandaigdigang entablado. Si Alan naman, focus na sa susunod na goal matapos ang kanyang laban sa US Open at inaasahan na laban sa Asian Games bilang bahagi ng national team. At bago tayong tuloy ang magpaala, meron kaming mga pahabol na mga nababagang balita. Breaking news! Nakataas na rin ang orange warning level sa ilang bahagi ng probinsya ng Bataan, Cavite, Batangas, Zambales base sa inilabas na heavy rainfall advisory number 6 ng pag-asa ngayong alas 11 ng gabi. Ang ibig sabihin nito, asahan pa rin ang malakas na pag-ulan sa susunod na 3 oras at pinapayuhan ng mga nakatira sa nasabing lugar na maging alerto sa banta ng pagbaha. Sa Bataan, nakataas na rin ang yellow rainfall warning sa buong Metro Manila kasama na ang buong probinsya ng Pampanga, natitirang bahagi ng Zambales, Cavite at ilang bahagi ng Laguna, Bulacan at Rizal. At bago tayo magtapos, no? Parang si Jay, patatiin natin si Christian Zamora na happy birthday!
1: Happy birthday, Christian!
0: We wish you all the happiness.
1: Mabuhay ka, bossing!
0: 23 years.
1: Yes!
0: So, wishing you all the best.
1: At yun!
0: Yan! At yan po ang ating mga nababagang balita ang aming binabantayan. Mga balitang pundasyon ng talakayan at usapin sa buong bayan. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Patuloy kaming nasusubaybayan sa Smile Radio, Smile Online Now, Cool FM, Cool TV, Lamao Online Live, 96.7, Smile SF Radio Cebu, JLR 89.5 at All Hits 24. Bisitahin ang aming website newsradioph.substack.com. Dagang salamat talay ko ng Diyos. Ako si Aram Suliaga.
2: Para sa karagdagang balita at impormasyon, sundan lamang po ang aming official social media channels sa Facebook, YouTube, X, Blue Sky at Threads. Mapapakinggan din ang mga balita sa KTSB 98.3, Way 94.3, MEM Radio 101.9, Cloud Radio, Extreme Online Radio, Bound FM, Barkada FM at sa iba't iba pang online radio stations sa buong Pilipinas. Ako naman si CJ Pascual. Ito ang News Radio Tonight. Hatid namin ang katotohanan para sa sambayanan. Maraming salamat at Pilipinas, magandang gabi.

Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit iba pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes, 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lower Tie Gaming.